is good. And all the time. God is good. And all the time.

Glory. Glory.

0: 112.1.
1: Ako dahil si Gary. Grabe kataas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sa gusto ni mo, soft or hard?
4: Gusto na ko hard. Yeah, soft. Hard. Yeah, soft pa gano'n.
2: XFM.

0: FM.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kay na tumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pud nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
5: Ha? Christmas tree ug lansang?
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
6: Exciting!
1: X FM.
7: Exciting!
8: Music feels just so good. X FM.

0: And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: 95.9 XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
2: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay na tumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nang sakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
4: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
3: Kung pobre,
4: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
3: Unya, kung pobre,
5: gawatan.
3: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
4: Ingon dayo na nilag napas mo.
3: Unya, kung adunahan,
4: ang tawag ana migraine.

0: Anton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting!
6: XFM.
5: Exciting!
0: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santone Plus Gold.
6: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
8: Rufa Maranas. Naamagod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santone Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.

0: ang maputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga

0: mapalit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas Gold. Ako di ay si Robert, kamubulupyo, Santalisay, Cebu. Nainitubo ka na kumbukulo, hubag sa akong

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City.

0: FM.
1: Santo Blasco. Ako dahi si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Exciting! Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
4: Dexter by 33 anyos taga Marco di ay. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karon.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
5: John Mark ni, 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko og upat ka sa siya nga Santon Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: FM.
1: Exciting!
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.

0: Koleksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
1: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
2: Excel by 23 anyos taga Mako din. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tonsil wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kog tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
4: XFM.
3: Ka-exciting, oy!
5: X!

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kay natumaran jud na ko Sundown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pod nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: all sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: John Mark Ne, 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santone Plus Gold. Namatigda na ko sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang yun mo sa Santone. Maayog yun. Epektibo yun kayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah. Kanilang.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
6: Uy, bra. Bra, bra, pag nga. Pura pag nagkong tutoy nga. Haskar, pag gamayan ni magtutoy.
7: Wow. Wala, pagunin mo, no?
8: Nani?
7: Brief, brief. Huwag ka nga. Gamay mo kay kagtabadidoy.
1: Exciting! XFM.

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
1: Santong Plus Gold.
4: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santong Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: kan makang Japan.
1: Oh. Dugay ko sa Japan. Dagang kog nooyab nga Haponesa. Guapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Oh, akura.

0: FM.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
2: Santo Plus
5: Gold. Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka kapsul sa usakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Kuring kinsa imong idol?
9: Si ano si Iggy?
8: Arnold Schwarzenegger?
9: Arnold Schwarzenegger?
8: Iggy, unsa spelling daw ba?
9: Icon, bitaw, 63 man. Ako ay idol.
8: Si Jitlin, ako din mong idol?
9: Oo, si Jitlin ako ay idol.
0: Exciting! XFM.

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat, tagadigos day ko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Control.
1: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan o tumar ang Santon Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
2: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ayo, miss. Papalit ako cooks.
4: Grabe mo ng cooks. Uy, cook man na kuya.
3: Papalit ako, Anabi.
4: Okay, sige. Unsa man ang imo, ha? It's on or 12's on?
3: Wala na. Di na sa akong palit, miss. Sunda lang, ha?
5: It's exciting!
6: X FM.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin na gusto makasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kabayan ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin, ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
1: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin ko lang, Doc, yun yung papabati sa atin, ano? Mm-hmm. Baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat, sa mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede niyo po ipadala yan sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga pa-promos. Updated po kayo sa mga announcement po rin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan, na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Apasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
2: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob, palabas. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan.

0: Dietary fiber po ito pinag-uusapan natin. Mm-hmm. Maraming fiber eh.
1: Oh,
0: ayan, alam nyo yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan eh, yung ng diverticulitis. Yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga eh, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, eh alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan eh. Parang mm-hmm. yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. Mm-hmm. At kapag nangyari yun, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, mm-hmm. pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Eh, pwedeng pagmulan ng pagdurugo or development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo mm-hmm. sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D mm-hmm. ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
1: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh karamihan nito nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano, ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Couple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong natitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Doc, sa tema po natin, ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Doc, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
0: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi.

0: Yan, no? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually, bumabalik na naman ang matindi mong problema sa pagdumi. Ano? Mm-hmm. Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Mm-hmm. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Mm-hmm. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano pain dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps o doon sa kanilang tiyan na parte doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left,
0: yes,
1: sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong puntian mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng husto sa wall ng colon.
0: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Nako. Mm-hmm.
0: Yung kumakain ng karne. Kasi labo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano? Para maging healthy yung colon natin.
1: Mm-hmm. Ayan po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doc, ano?
0: Vegetables.
1: Oo,
0: plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
1: Yan.
0: Diba? Tapos yung mga talbos ng kamote, saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng husto to move the bowels mga kaibigan, ha. So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadaloy lang na maayos yung dumi doon sa atin pong colon mga kaibigan, ha. At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto niyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po mga kaibigan, unang-una yun na nga, mga dietary fibers kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers ano, na nakakatulong din para po sa inyo mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon. Ano? Napakaganda ito, Dok. Every morning.
0: Kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
1: Buto.
0: I-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun.
1: Mm-hmm.
0: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yeah. Yung kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroon diverticulitis?
0: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
0: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi daw, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
0: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay. Mm-hmm. Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. No, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Oo. Or pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila, no?
0: O, saka pag nauhaw.
1: Yun nga.
0: Oo, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. O, kung hindi pa, minsan, nadadaya pa. Pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyug, Dok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
0: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, may bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Gold, live testimony.
5: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
0: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titina natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle-related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sabutas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, halimbawa, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, di ba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. So punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para bigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
4: Secret of Health, live advice.
1: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung Santong Plus Gold?
0: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo ay may ganyang klase ng kondisyon.
1: Mm-hmm. Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung atin pong ulo, mabilis mahilo, and parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan, ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kababayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka namin sa atin pong mga avid listeners.
0: So salamat po sa ating mga tagapakinigan. Lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 4:35 na sa buntag. Exciting!

0: alright, koko alright, koko alright. Hello.
1: Anxiety morning mga katropa. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa tubag parang ubas sa programang Exciting Pilipinas.
2: Exciting!
1: Adlaw karon nga Domingo mga katropa, petsa 7 na sa bulan sa Hunyo, tig 2026.
0: Hello,
3: good morning!
1: May gaga kaninyong tanan mga katropa, welcome sa tubag parang ubas sa programang Exciting Pilipinas. Karong adlaw Domingo mga katropa sa 26 ka barangay sa Dakbayan, General Santos. Good morning.
3: Hello, good morning.
1: Ingon man sa itong mga katropa sa kasigbit nga probinsya, mga taga South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province o Sultan Kudarat Mengaga. Adlaw Domingo na saan mga katropa sa itong programang Exciting Pilipinas. Wa mo'y laing makauban, wa mo'y choice. Kini si katropang Philip Oligario, magatod ka ninyo sa mga manindot na hiskutanan kag musika mga katropa. Karong adlong Domingo, kamusta naman mo, oy?
3: Hello, good morning!
1: Good morning sa tanan mga katropa, hanga! Sayo palang yun sa buntag, oh, alas 4.37 pa na sa buntag. Nagbiyahe na ang uban. Nagbiyahe lagi pero pipauli pa silang balay. Babay pagsarado mga katropa sa mga bar, sa mga imnanan, halako, lalate, ayaw yung pasakop sa imuhang agibantayan. Kay na, madakpan ka sa iro no na. Makamatakin sa may nag-aw-aw mang iro. Sa dihang ikaw na dahil na ka nag-inuman mo. Huwag ka nito man nga alas tres, uli na ka, alas kwatro yung ka ni uli. May aga ka ninyo tanan mga katropa ha. Siyempre kiningabahin at huwag ka ninyo sa itong mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na riyang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santone Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Gang Fish NX Plus. Hoy, may aga sa day sa itong mga katropa niya sa ano ha, mga uma, sa mga kabukirang bahin, sa mga lagyo sa kabundukan. Nawa mo'y laing kalingawan, maminaw ragi yung mga radyo niya. Dari pagay muna tulong sa XFM 95.9 General Santos City.
3: Good morning!
1: Salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw mga katropa, sa kanunay nga panag-uban kaninyo o pag-uban ninyo sa amua sa mataga programa. Sama sa itong gikaingon kini nga produkto mga o kini nga bahin mga katropa. Hatod ka rin sa itong mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Diba nga yung mga produkto mga katropa ang proven and tested na ubay-ubay lang nakasulay o nakapamatuod. Napamatunan nga daghan ang matabangan ni ini dili lang sa mga katiguangan, dili lang sa mga batanon, sa lalaing edad mga katropa, lalaing shape sa panglawas. O sa pangadawadaw na to, syempre. Ito, buso sa pagkinahulatin nyo. Pamalit na mo ang mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Mapalit sa mga butika o online shops, mga katropa. Ano nga sa inyong mga lugar? Halandagal patag-hisgutan, mga katropa, pero una pa man. Niyang manindot na musika, mga katropa, ang hatod kaninyo sa Santone Gold Coffee Mix.

0: Mga katropa, doon ay 54 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag dari sa itong pagparag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Sa itong pagbalik mga katropa, dugang pa mga manindot na musika alang kaninyo paguman lang sa pipila ka mga pahinomdom. Stand by!
1: XFM
2: Ako si Aileen o sa Kasals Claire Tibok Adlaw nga tindo sa kitya kong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini
3: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar

0: Ay, madi. Naiuban di ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo,
7: taga Samal
6: Island.
7: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
6: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
6: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
7: copy daw nga
6: Premium
7: D3 Coffee Mix.
6: Ya camera kong trabaho,
7: kapoy yung kay pag-uli.
6: Pag-testing ako,
7: tulog kaadlaw na akong gamit.
6: Ang akong
7: kakapoy sa akong trabaho, nawala.
6: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
7: nawala sa
6: busa. Epektibo din yung
7: copy day.
6: Kining Premium
7: D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District,
7: sa field na sign
6: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
7: distingin yung inom ning Premium.

0: 3 ka pa.
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
5: XFM.
6: Vision Next, daghan ang natumangan.
7: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butik.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Zanton Plus Gold. Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Mayong anlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Bye. Inom na bye. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM.

Alas 5 yung punto na yun sa buntag, mga katropa. Paspasa sa oras, oy. Alas 5 na yun, mga katropa. Sa mga walay tulog, pagpiyong na yun. Para makatulog ka. Hala, sige, kinigabahin mga katropa, atod ka rin sa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Kabalo ba mo nga kini ang Xanthon Plus Gold Herbal Capsule nato? Puno og mga natural ingredients, mga katropa. Imagine sa usa ka food supplement, ano na kini mangustin, ampalaya, malunggay, ahos o spirulina. Sa usa lang na ha, herbal capsule, mga katropa. Puno nag mga natural ingredients. Dakong tabang ni para sa mga diabetes on dia. Oh, kini nga nagsakit ay yung mga tiil, uric acid ninyo. Oh, kini may ampalaya. No, nga ingredient ang Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Gawas ang nga nag-maintenance ka, gawas nga nag-diet ka mga katropa, itlog o ampalaya imong ginakaon, halad dugangin na mga katropa inubanan sa pagtumarog Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod dugang ingredients o energies. Energy. Dugang energy na siya mga katropa, no? Sa ato ang panglawas, ang mangustin. Siyempre, kinida ko nga tabang ni kay makaboost sa ato nga panglawas. Diba? May ahos, spirulina, kagbalunggay pagyod. Ang Xanthon Plus Coffee Mix, mga Xanthon Plus Herbal Capsule, mapalit sa ato mga butika dool sa inyong mga lugar. Ngayon na sa online, mga katropa. Purong tag-15 lang yata ni sa Rojon Pharmacy. No, barato ra kayo mga katropa. Busaw sa paghulat ninyo, ayaw naging hulati pa nga musamot ang imong kaantos sa mga kasakit kay imong gibati. Agay. Mag-Xanthon Plus Herbal Capsule na, adlaw-adlaw mga katropa. Ano na'y 2 minutos ang nakalabay sa alas 5 sa buntag. Diri sa itong pagpanag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Ano yung pamangadugang musika alang kaninyo? Hatod ka nato sa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Exciting!
1: 20 minuto sa gyud mga katropa ang nakalabay sa alas 5 sa buntag diri sa tupag paraguban sa programang Exciting Pilipinas kauban gapon si katropang Philip Olegario. Sa pagbalik mga katropa, dugang pa mga manindot nga hiskutan ng kagmusika alang kaninyo paguman lang sa pipila ka mga pahinumdum. Standby!
2: XFM
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka accountant sister.
1: Ha?
4: Dako jud kaayo ang natabang

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Zelthon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Zelthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zelthon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Premium Datery, ang bago!
8: Inig na ako'y pamatay ang salawat. Isarag yun ang akong mabasalig. Nakauyon yun ko sa Premium Datery. Paspas ang epekto. Lahirag yun ang energy na sukad nag-take ko ano.
7: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
9: Exciting!
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
12: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
13: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Mao na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigira po og kaon. Exciting.
2: XFM.

0: Anxiety mong gusto siya. Ya, tinglang nga madungga ni. Na-advance siya. Pasinsya rago doon. Good morning! Hala doon ay 26 minutos mga katropa na kalabay sa alas 5 sa buntag dari sa tupag panaguban sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Kahibaw ba mga katropa nga doon ay bagong kape ang Yasu Health Incorporated? Maon ang Santone Gold Coffee Mix. Pinakalabayan mga katropa ka ginapagita kay ano? Ano na kine collagen ka glutathione? Asa ka na mga katropa sa pag-inom na ni mong kape nagkadugay marag maanyag na imong pamanir.
1: Exciting!
0: Pero nagkadugay gang ni guwapak. Ay! Atik na yun. Pero tinood mga katropa ha, tungod aning collagen o glutathione nga natural ingredients sa Santone Gold Coffee Mix. Wala na nagkakabantay nga nagkadugay ni guwapa na kagsamot. Mga kaputi ni mga katropa tungod sa mga natural ingredients niya. Busa usapay grahulat ninyo. Tumar na maog Santone Gold Coffee Mix. Siyempre, apila pong Santone Plus Coffee Mix usahay. Nado na kini mangosteen, may moringa kag soya mga katropa. Bagay ni sa mga bata. Kang manindot ani karon sa tuang Santone Gold, Santone Plus Coffee Mix. Kay para bito sa mga tao di ang agipalpitate. Kabalumi sa inyong feeling nga gusto ninyo mga pe pero galikay mong kape kay gapalpitate kamo. Ingon mong usapikas ang sugar kuno daw magpalpitate. Pili mong doy. Pag sobrang caffeine mga katropa ang ingredients sa kape nga imong giniinom, ang tendency ana is magpalpitate yung ka. Labi na ka ng hilig kay kape. O mapabuntag, mapauto, malag-init, mapahapon, apil sa merienda, magabiin na lang kape gihapon. O, tingala kag pro kape may lawas. Taon-taon, ang tendency ng mga katropa is pag sobrang kape ang imong ginainom, unya grabe po ang content ani sa caffeine, ang tendency magpalpitate ka. Wala dili maayo magsigi kag kape adlaw-adlaw mga katropa. I mean, okay lang siya nga time by time kung kinahanglan if necessary mga katropa. Sa morning, kay before mag-go sa trabaho, kay para malagtik atong lawas. Okay, pag hapon, no, merienda, pwede mga katropa. Pero dili po matag minuto na yabag naman yung muna. Sa ganyan sa buntag gani, isagol mga nato sa kanon mga gani, di ba? Oh, kisay kasuway, ana. Ana na good, no? Pag sobra-sobra, ano giga, kining palpitate din mga katropa. Pero worry no more tungod ano na kitay kape na non-caffeine. Wala kini siya yung caffeine mga katropa, but pasabot, di mo kinahanglan mabalaka. Tungod, di naging ka magpalpitate. Makakape, naging kag maayo. Yehey!
2: Good morning!
0: Usa mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Ano na siya'y moringa, may soya kag mangosteen. Samtang ato ang Santone Gold Coffee Mix, may collagen kag glutathione. Pulos din na sa mga butika doon sa inyong lugar. Mapalit po sa mga online shop mga katropa. Ano na 30 minutos sa nakalabay sa alas 5 sa buntag mga katropa. Hindi na natunogan yun na pa mga dugang musika. Alang kaninyo, hatun ka nato sa Santone Gold Coffee Mix o Santone Plus Coffee Mix. Good morning!

0: Exciting morning mga katropa. Adunay 6 minutos. Ada hibilin una mag-alas 6 sa buntag. Sa tumpag panag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Uy, nagapatalita gusto hisgutan mga katropag mga musika nga ipanungog kaninyo. Labi na karon Domingo o, lami mag going back sa mga kinaraan ng mga kanta ba? Uy, just an oil. Pero wala gitong, wala tayong oras mga katropa. Dagang salamat na naman sa inyong pagpanag-uban. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong alagad sa kahanginan. Katropang Philip Olegario, dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
1: Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at muti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: XFM.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dulay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: XFM.
14: Exciting.
15: Santon Plus Gold.
16: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Teco 2. Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di ka bisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
6: XFM.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, 6:05 in the morning.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Gaspi, Bullseye. Luzon, Visayas ug Mindanao mga katropa, usa ka exciting Sunday morning kaninyong tanan. Welcome karon mga katropa sa atong pagpanag-uban ning programa ng Bullseye Sunday Express. Adlaw syempre nga Domingo mga katropa, petsa 7 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ini mag-uban karong buntaga karong adlaw Sunday katropang Ivan Polonan
1: ug katropang Chris De Gaspi. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Apo yaway. Mayang buntag katropang Chris og syempre sa itong mga katropa diya nga naminaw na. Nagkail sa mga karadyuhan, kanunay nga naka-tune in sa XFM 95.9 Jensan. Partida katropang Chris. Wala pa na nag-totally, kuan? Kanabang, itawag na, kanang full blast.
1: Ah, full blast.
0: Oh. Sa itong kanabang signal bitaw.
1: Oh.
0: Nga po kun,

0: Katrupang Cris sa may Sarangani Province.
1: Good morning sa Makimaelia, Maitom, Kiamba, og Maasim, may Bunda, ganinyong tanan.
0: Good morning! Ilabi pa sa mga katrupa na tundra sa may Pulomulok, may Tupi, sa may Tampakan, Subong. Bao, pero teka, tugnaw dira Katrupang Cris. Ilabi na dira sa may bahin karon sang Canary Site. Dira sa may Pulo, padulong na dito sa may Landan. Bao! Unsa na lang tungnapod sa kwan sa Thailand sa Mount Matutom bao. Bullseye. San makasanaol na lang gyud ang taon ta didto katropang Chris kay di na nila kinahanglan mag aircon. Di na nila kinahanglan nga kanabang maggamit pa og electric pan mga katropa. Ay bisag udtong tutok mga kaigilan astang tugnawa. Siyempre mga katropa, programang sentro at organat. Ay, sentro noon.
2: Bullseye.
0: Kadali ka. Mga ganit ko, katropa, si katropang Jeep Bibot, ganit ka ganiyan, naglibog kung asa doon ako nabutang ako mga graphics. Amang yun diri sa bullseye. Na doon sa sentro. Baya lang, kikita na ako ni mo, Chip. Na. Na. Dito na yun ako gibutang, nagtuo ko nga kuan nga kanabang Lunes na karon katropang Chris. Bullseye. Speaking of Lunes katropang Chris,
2: excited lang ka.
0: Excited. Siyempre mo manananda na to. Pero unya sa atong main topic unya, atong isgutan usabay unaa ugma. Mga kaigalaan, usabay ginaatangan ugma mga adlawa mga katropang. Bullseye. Ngon ang atong pagatagan o pagtagad unya mga suking tigpamilaw. Siyempre, programang Bullseye Sunday Express. Atod ka na ito mga katropa sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated. Bullseye. Siyempre, naguna rin ang mga katropa mga produkto Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Herbal Oil, o Santhon Vitamin C.
1: Bullseye. Usap pa ito sa ka na ito, kinay sa Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Herbal Soap, Santhon Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus Ilman. Sis the Pain, mga katropa.
0: Siyempre katropang Chris, before ta mag-sugod sa ato mga balita, mga headlines karong buntaga, ato ng atuan ang atuang dito ta. Okay, sa atong word for the day. Karon mismo adlawong Sunday mga katropa.
1: Bullseye. Ang atong word for the day karong adlaw mabasa niya sa Matthew 6:33. Ingon niya sa pulong, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things shall be added unto you." Unsay pasabot ani katropa? Unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong sa Ginoo. Ug ang tanang butang igadugang diha sa atong kinabuhi. Unsa man ang mga yang kingdom, it is about the kingship of our Lord Jesus Christ. Imuhang pagitaon sa imong kinabuhi, imong ilhon, imong sabton nga adunay Ginoo nga anda magpakamatay diha nimo, anda maghatag kanimo og kinabuhing walay katapusan. Tungod kay ang tawo mga igsuon, matingala man ka nga karong adlaw ma okay man siya sunod adlaw okay man gyapon, pag-abot sa mga pila ka adlaw dili na okay. Usahay libako na ka,
0: ano man
1: usahay ka nang dauto na ka.
0: Mm-hmm.
1: Nga tungod kay naa siya interest nga dili nimo ma-serve sa iya, di ba?
0: Oh.
1: Mura usahay ma-prostrate ka katropa unya mubalos ka. So di sa pagbalos diyan nimo, muna na'y mahitabo nga maguba na ang duha kabinuhat sa Ginoo siya ug ikaw ug ang makapaminaw sa inyo ha. Ang makakita sa inyong ginabuhat nga dili maayo.
0: Lain no? Kanabang kumbaga dautan, abini mo masolusyonan sa dautan po.
1: Correct.
0: No?
1: Muna kung sa nakakita din to, yun sa wala man iayo ni mga tawhana. Maningkamot lang pag ako, Adri, kay sila bitaw, naghimo magdautan. Di tanawa, ang imong gipromotar ang pagkadautan sa kalibutan. Wow. Sige, sige, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Dili righteousness kana, na kana, to. Muna katropa, timan ina, ang imong righteousness o sa kahugaw nga trapu at tubangan sa Dios. Kuna nga, ikaw mismo, una-una akarong adlawa, musimba man yung karuntan taon, ang uba nagnanasimbahan, di na sila kapaminawan eh, pero ikaw nga nabilin, dako nga challenge diyan nimo nga buhaton ang pagkamaayo sa Dios. Kung makahimo magkapagpasaylo sa imong mga kinabuhi, kaayo sa Dios lamang. Gracias sa Dios. Makahimo ka o pagpasaylo sa imong kontra, Gracias a Dios.

0: kamaayo sa Dios kana. Og mahimo man ka nga mo-bless sa uban bisag dili ka nila gi-bless katropa, grasya kana sa Dios. Ganun nahimo na nimo.
1: Correct, correct.
0: And unsay promise sa Ginoo nga kung imo nang buhaton, kung imo nang himuon sa imong kinabuhi, makabaton ka sa mga butang niining kalibutan na. On all dili sama dili ka nang wala kay apila ni kay dili man ka dunahan. Naay mga butang nga dili mahatag sa kwarta.
1: Correct, correct.
0: Naay butang na dili mahatag sa kalibutan. Ang kalinaw, ang kalipay, o ang kaluoy nga tus uban. Mao na yung mga butang nga importante kay katrupa nga di na nato kinahanglang bayran.
2: Kuan lang man good mga kwarta katrupa ang Chris, mga bahandi, puro lang na mga decoration.
0: List gyud sa list. Do na na si part kay naman tas ka physical.
2: Essential.
0: Pero essential, oh. Pero timan ina, dili tanang butang nga tagaan ni mag kwarta importante. Sahay di ba? Mailad ka kay daghang mga scammer gusto maangkon sa imong kwarta.
2: Mao.
0: So mga katrupa timan eh, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
2: Correct.
0: And all of these things shall be added unto you. Ayaw nagtinguhaan ang mga butanga nga maangkon pra nimo. Malibalitang kwarta.
2: Malita.
0: O kanang kinaiyang buaya. Kanang di na mo kamalo maluoy sa uban. Kanang di ka maluoy sa katawhan.
2: Mo
0: na buhato nimo.
2: Mao.
0: Dahil mo nang kasagaran, daghan sa mga katauhan karon mga katrupa ang nangandoy sa kalibutan ang panawad-an sa ilang kaugalingong kalag.
2: Yun.
0: Padulong ng impyerno ang ilang mga kalag katrupa kay ilang gibalyo, ilang gibaylo diha sa kwarta na iya sa kaway.
2: Tama gyapon to, mas gibalyo nila katrupa ang Chris ang kwarta kaysa sa kanabang maka kay kani mga actually kani mga politiko nato, mga opisyal sa gobyerno. Opportunity na unta ni nila katrupang Chris nga kanabang i-exercise ang righteousness sa Ginoo. Pinaagi niya sa pagserbisyo nila. Itagaan na sila opportunity katrupang Chris pero lahi eh. Nilihis sila o glandas kumbaga mga katrupa. Imbes nga ilahang kanabang buhaton katong gisalig sa ilang serbisyoan ng tao mga katrupa sa matinudaanon yung pamaagi.
0: Correct.
2: Ba't ang gibuhat nila? Unsa? Ha? Gikawatan kita mga kagalaan. Pero unsay nagakitabo karon sa ustisya mga katropa, mas ginakulong, wala man ato ginaingon nga dili dapat ikulong katong mga gapangawat gumikan sa kapobrehon mga suking tigpaminaw, di ba? Tungod sa kahuyang sa sistema sa ustisya sa Pilipinas, na ato ay balita katropang Chris nga usa ka amahan gipatay ang usa ka lalaki nga nanglugo sa iyang anak,
0: di ba?
2: Tungod na dugayan sa usad sa ustisya sa Pilipinas. Diba? Kaya nga naman, actually dili dugay mga katrupa. Unfair lang yun. Mga suking tigpaminaw. Kung kinsa itong mga mas dautan ang ginabuhat, mas bugat mga katrupa ang amount sa ilang gibuhat nga sa laod, mautong nagpabiling gawas nun hangtod sa karon mga katrupa. Pero katong mga yanong mga tao, mga pobre, mga igala, napugos, mga kagalang gumikan sa kapobrehon, mautong ginauna-una karon mga katrupa nga ginagukod kay mura man tumakaya nila mang suking tigpaminaw. Di ba? So muna, painumdum ni sa atong mga kwan, mga alagad, mga kigalan, mga nagapangalagad ya sa atong panggobyerno. Seek ye first the kingdom of God, katropang Chris, and His righteousness.
0: And all of these things shall be added unto you.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Unang word for the day, mga katropa, karong adlaw. Ayan, adlong Sunday ha. Unta bitbito ni ninyo mga katropa. Grabe na itong mga katropa na ito nga dili makaadtog simbahan mo. Usap po ni katropang Chris ha.
0: Correct, correct.
2: Sa mga contribute na ito. Diyan sa itong mga katropa nga kanabang walay katakos nga makaadtog simbahan. May mga sakit katropang Chris. Oo,
0: nasa higdaanan na lang. Luoy na kayo.
2: Nga, bedridden na ito nga mga kaigsunan. At least, kay papano, puna namin, no? Kumbaga, ang mga kakulangon, no? Diya sa inyong mga ilabi na spiritual nga pangabuhi, mga katropa, ha?
0: Correct, correct.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Alas 6:18 na, mga suging tigpaminaw. Kaya mismo sa itong programang Bullseye Sunday Express.
3: Bullseye!
2: Kaya bayan, mga katropa, ito ganito, syempre, sa Sunthone Plus Coffee Mix.
3: Yan. Bullseye!
2: O, ng kape nga paborito na ito, sukad-sukad, katropa, ang Chris, o dili na ito, ibaylo sa bisan-unsang kape.
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
0: Kape. Mahala na mo diya. Basta ang kape na mo dali. Santon plus coffee mix na.
2: Oo. E nga naman, wala mang guta na balaka nining mong kape mga katropa. Kain. Walay caffeine. Ah, mga katropa. But pasabot kung walay caffeine, di ka mahadlok na magpalpitate ang imong kasing-kasing.
0: Mm.
2: Dili mag, dili ka may imong nervyoso mga katropa. Gamay lang kanabang lagitik diya o kung usya pa katropa ang Chris. Makuratan ka dayon, mga kagalaan.
0: Sa English ay longgo na, makibot.
2: Makibot ka dayon. Lagi na kurdam ka bla. Amo na. Magpalak-palak ka dayon. Doon hindi mo balaan yung himuon mo. Kay nervyoso man ka. Diba?
0: So, ayun na pag inumog kape. Nga na ay kapein.
2: Labi na ng 3-in-1 kitropang Chris.
0: So, ang sugar na daan. Pwede na ang kulba.
2: Okay lang man kung panalagsa, pero dito na lang kita sa healthy, na unsa man ka. Pilian na lang kita ang healthy mga katropa.
0: Correct.
2: Parang kabalo nga karong adlaw dahil mga katropa, medyo taas ang imong sugar niya. Nag-inom pagod kagkape nga taas pagod ang sugar mga katropa. Muna ang lisod niya. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na lang mga katropa.
0: Mao.
2: Makalikay ka na sa sakit. Ilabi na ning diabetes katropa ang Chris. Ingon man, kining high blood na muna yung pinaka-importante mga katropa. High blood ba ya, traidor ba ya kayo ning sakit mga katropa?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pwede ni magmugna mga katropa o nga masamot nga sakit. Mas lala nga sakit mga kagalaan. Sama sa stroke. Mga katropa o nga pwede po ning mukuan. Usap po ni sa mga factor mga katropa nga kita pwede magkaangkon o chronic kidney disease.
0: Correct.
2: Masuking tigpaminaw.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Umaga mga simptomas ba mga kagalaan. So, simptomas pala mga katropa, ato ng aksyonan. Di na pagpasagdan mga kagalaan. Kung kapangapik ka diya, kapi og Santon Plus Coffee Mix mga katropa. I-appeal na sa imong pangadlaw-adlaw nga, kanabang habit, mga suking tigpaminaw. Santon Plus Coffee Mix. Ano ni Mangosteen Kamunggay? Igon man mga katropa, soya powder. Pwedeng imno na katropang Chris, sabi sa gula kay kaon, dili maghapdos ang imong kutukuto. Dili po na magtaas ang imong acid mga katropa. Kanang may mga GERD bitaw katropang Chris, doon ay mga ulcer. Na mauna ang pinaka-importante diya mga katropa. Atong dili dapat i-compromise ang atong ginabati diya mga katropa para lang makapangapika. Mag-Santon Plus Coffee Mix na matag-adlaw mga katropa.
0: Okay, pag-Santon Plus Coffee Mix na matag-adlaw para sa bisan unsang balatian mga katropa, matabangan. Isabay po diya ang Santon Gold Santon Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kaya na kay blend ba na kay pilian
2: dito,
0: kay depende sa imong
2: pwede
0: mood
2: na nila kung isa kadlaw katropa ang Chris may ara mang gid nga addict gid sa kape. Pwede na nilang i-alternate.
0: Correct. Pili lang ka.
2: Pili lang ka.
0: Para siyempre dili ka maumay. Og ako na i-greet ang mga clan diha sa Kagumbay clan. Kagahapon adlaw dito mi sa reunion.
2: Kagumbay.
0: Kagumbay.
2: Clan. Kagumbay clan.
0: Mga kaliwat sa akong inahan
2: sa mother side ni
0: Ang importante magud sa
2: reunion.
0: Reunion. Kana mag-ilanay mo.
2: Abito?
0: Kay nagyug ko yung mga parinding wala ko na ili.
2: Wala mo na ilan.
0: Nakita na ko sila pero wala ko sila ili.
2: Pwede ni sa igsuon. Mga sa igsuon sa imong nanay. Nabitaw.
0: Daghan na kayo.
2: Daghan na kayo.
0: Nga na-amaze ko gahapon kay nahanay raba. Bisag wala kayo sa bugat ng planning gani. Kanang daghan kayong mga programa. Pero ang pinaka-importante ang magkailanay, magkahimamat, ang matag-usa.
2: Nahimo na kong guys panahon. Grabe ka busy, katropa Chris.
0: Lagi.
2: Oh, nagilhanay mo. Okay kayo. Lami kayo sa feeling bitaw no.
0: Lagi. And salamat kay sa inyong paghatag og higayon nga mabalaan, mailhan kami nga man nasa ubos. Kami mga second generation, third generation nami. So wala na kami nailhan sila.
2: Napay mga katigulangan bilin.
0: Isa duha na lang
2: gid ko. Na lang.
0: Inahin na kamatay. So anak ko sa Ilagapon, ayaw hulata nga magtigom kita panahon sa kamatayon sa atong mga parente.
2: Mao.
0: Mo gani kung panahon sa kalipay, wala mo, di ba? Nga karon sa paghilak, grabing hinilakay kay awaman mo na frustrate man mo sa pagkakita sa inyong mahal sa kinabuhi.
2: Na nakita na lang ninyo wala ni kinabuhi. Kuan na lang farewell na lang dili ni siya kuan. Pero ang uban kitro pag please kinahimo gyud pong reunion oy. Ang haya.
0: Di ba? Pait kayo.
2: Ginuminom pa.
0: Nya uman. Kung kay frustrated

0: mahayanay sa atubang sa patay kitrupang Chris, makadungog na siya. Meron na makapabugat daw nga, kanang makapabugat siya nga, mupadulong sa iyang kanang dapat padulungan. Muna siya. Muna ang samtang buhi pa, mga katrupa, tagaig time. Bisita-bisita lang, good.
1: Okay, gahapon, gahapon, kay gahapon, katrupang Ivan, pero ato yung gihatag sa, kay Kabalo Maguta nga, kana na lang panahon ang atong mahatag sila, ha?
0: Umaw.
1: Ya, yeah, siyempre,
0: timing po, day off.
1: Day off, gahapon.
0: At least, di ba, magkakilala na yung, o katong mga bataon kay tropang Chris, magilanay mo.
1: Dili mo pwedeng mauyab,
0: magpariente ka mo, ha?
1: Ano yung importante niya, anak ko nga? Basig mo ingon mo og namoy forever ba niya na malayo na mo pagsaka yung si uncle mo ni si auntie mo ni wala pa rin tinan ako ni
0: unsay tawag na ako sa akong papa ni
1: uncle papi
0: lulu o uncle lulu o tatay
1: wala adlok diha nga nagkapalagay ang loob na mo si yung pinsan nabuntisan na ni mo yung pinsan iba adlok kayo
0: yung dipindi ba dipindi ka pong katrupang pang Chris bisag wala reunion
1: no ba
0: magkaila na sila dugay ba
1: aw lagi
0: basta gugma na daw magpatigbabaw daw
1: at least ba lang matanggal na lang ninyo katong posibilidad ba nga pwede pa nga dili madayon kung kung magka magkauyon ay manggaling at least kabalo sila nga parinti sila
0: kabalo mo sa inyong barrier
1: wala na mabasol ang ginikanan di na basolon ang ginikanan sa ilahang relasyon nga dili dapat mahitabo kaya ang ginikanan ng kamot mag-atin og reunion
0: bitaw no
1: dili man siya pahambugay agahapon nalipay ko nga
0: walay
1: pahambugay ang tanang lakaw sa kinabuhi unsa man ka dito mananagat man ka mag-uuma man ka media mangka
0: welcome lahat
1: oh kanang governing official ay mga sundalo nga retired
0: wow
1: so anak ko nga salamat sa inyong pagpakita og kanang kaaghok ba
0: pagpahiubos
1: kay ganon man pamilya man gud
0: ana lang gud
1: yung pag-abot sa pamilya wala nay level
0: padaplay ng mga karir ninyo diha
1: nurse man ka magtutudlo man ka pariha ta sa unang tanan nga untag bugas nga katunggag may pata giamo matas katiguangan so mo natong utang sa ila nga ang katigulangan atong tagaag pagtagad
0: muna ha walang significance mga katropa nga doon ay ginatawag nga mga panagtigom kaning reunion mga katropa sa pamilya. Alright, 6:26 kung sa ganito oras sa tungkuhan chip 6:30 secret o belt no? Alright sige before ta mag secret o belt katropang Chris at usang siren ang mga balita karong buntaga mga katropa sa mga headlines sa mga suking tigpaminaw sa atong mga balita nga nakalap sulod sa nilabay nga 24 ka oras sa ato na mga headlines.
2: Headlines.
0: Dua ka HVI dakpan sa bypass operation sa Maasim Sarangani province. 1.2 million pesos nga shabu na sakmit mga katrupa.
2: Headlines.
1: Dugang sa mga headlines, karong buntaga gituo ang suspect sa pag-ambo sa PNP personnel sa Sharif Aguac, MDS, Sikop sa Jensan Airport.
0: Uy, pag-aapong adlawan ni Katrupang Chris.
1: Dakpan sila.
0: Dakpan eh. Usa sa mga ginapangitas, balaod, sumala pa. Ato nang isgutan unya mga katropa samtang sa lain pa mga balita.
2: Headlines.
0: 53 ka mga native og exotic wildlife naluwa sa Sarangani Joint Operation sa CIDG og DNR.
2: Headlines.
1: Samtang retiradong marine mga katropa retiradong marine na Sergeant Orly Gotesa buhi og luwas pa sumala pa ni Depensor.
0: Asa ni siya karon? Mga katropa o nang atong pag-atangan sa mga musunod nga kabanata.
2: Headlines.
0: Samtang sa line pa mga balita mga katropa, Aryo, grabe kasubo ang balita mga igala kaya dunay 7 months old nga batang Palestinian liman kagi pusil patay sa Israeli forces dito sa may West Bank mga katropa.
2: Headlines.
0: Liman ka 7 months old ang mga ginikanan ani angul pod mga katropa. Damaong pagpamusil mga suking tigpaminaw.
2: Bullseye.
0: Samtang syempre sa itong main topic karong adlaw ang katropang Chris.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Mga nanay, mga estudyante,

0: Ay, kamusta ka mo dia? Kay og mga adlaw mga higala. Kuana daw ka tropang Chris Abri klase.
1: Pwede, sirado klase lang sa.
0: Ano man. Di pa ready.
1: Di pa ready wa, papalit og notebook.
0: Mao gani nang pangutana dia kay tropang Chris og mga adlaw, matawag ba ni nga balik eskwela o kon balik kalbaryo na nausab mga katropa.
1: Murag dia diha.
0: Eh grabe mga issue garon mga katropa, labi na sa sektor sa edukasyon eh. Labi na ni sa pagbago na po sa kalendar mga katropa sa ilang pag-abri sa klase. Diba? Naapay kaning mga issue sa curriculum katropang Chris. Nya ang crisis sa kuan pagyod ginatawag nga poor reading comprehension.
1: Di ka na mawala-wala. Mura na siya ganang sakit nga pagpangurakot sa mga taga-gobyernos to ah.
0: Kaya nga naman, ang ginabuhat mga katropa karon sa sistema sa edukasyon sa Pilipinas, bawal bagsakon ang
1: bawal
0: bata.
1: Bagsakon.
0: Bawal bagsakon ang bata. So, bisag dili makabasa maayo, dili makasabot sa ilang gibasa. Bisag makabasa katropang Chris, lahing manggunang pagbasa, lahing po ng pagsabot. Ang comprehension ba? So, bisag dili maka... Kung ano kumbaga, dili pa siya qualified para nga mo step up sa next grade level katropang Chris, papasaro na lang para usahay manggod para lang sa imahay sa eskwelahan po ba?
1: Para sa incentive.
0: Ano na yung incentive?
1: Nana sila yun. Sa dili ubagsak sa mga evaluation.
0: Mao ba? Katong gina-incentivize ang mga teachers. Agoy.
1: Ay, mga bonus.
0: Okay para sa mga teachers, siguro. Pero sa mga estudyante, sa ilang future anak at rupang Chris, eh, dahil mga naado sa grade 11, ang mga estudyante, pila to ka, kuan? Prosyento? Mga katropa, pila to ka buok? Nato yung ipagawas nga kuan eh, nga survey kay tropang Chris nga pila to ka grade 11 ang mga Pilipino ang poor in reading comprehension mga katropa. Nalimang ka grade 11 na ha. Kung imo una-una kung ibalik na to sa kaning curriculum sa DepEd mga katropa, first year college na. Pero naagi pa ginatawag nga poor reading comprehension mga katropa. Unya, ato pong kuan unya, kay ang teacher bitaw ginahimong all-in-one. Mo po nang isgutan na ito, katropang Chris.
1: Dili sila 3-in-1 lang? All-in-one
0: yun? All-in-one sila. Dili na sila parehas kapilang katropang Chris nga tig 3-in-1. All-in-one ang mga teachers na ito. Usahay, magtapal pa. Di ba? Nay mo na silang dance instructor bisag dili ka balo mo saya o si teacher. Mapugos na lang.
1: Ang pait kay kanang mahimong serve sa eleksyon niya mga damay perting luya.
0: Dito no. Bayo-bayo nga mga isgutanan may kalabutan sa umaabot nga abri klase atong isgutan ng issue katropang Chris para maabri ba. Parang padayon nga mapanawagan ngadto na sa atong gobyerno mga katropa nga nagisigig away di karon. Kamusta man kamo oy abri klase na ugma away gapon mo dia.
1: Ano na? Wala gyud na lipay sila ginabuhat.
0: Wala gyud. Katropang Chris sa tinuod lang. E nga naman, ang gusto mong gud sa tawo nga kanang makita ang ilang aksyon. Lahi man nga aksyon ang ginabuhat nila katropang Chris. Mura dag action movie.
1: Mura Star Wars.
0: Diba?
1: Di ba nga star man na sila kay mga senador man?
0: Mga pasikat man, star.
1: Ilaway man, di. Star Wars.
0: Alas 6:32 na. Ato siyang paminawon mga katropa biya ang mga tambag alang sa tumayong panglawas mga igala. Ang mga sekreto alang sa mahimsog nga panglawas mga katropa pinaagi sa itong CEO, sa itong president sa Yes Wealth Incorporated. Walay lain na ang pinakagwapo, pinakamacho. Sip-sip.
1: Kana, gyan.
0: Dr. Remy Lituoy sa Secret of Health mga katropa. Tangi! Siyempre mga katropa, kining maong bahina atod ka nato sa Sunthone Plus Gold.
2: Bullseye! Bullseye! X-FM.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuong pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod.

0: free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
4: XFM
5: 95.9
4: XFM.
6: Bullseye.
7: Ivan Polona,
8: Chris Gaspi, Bullseye.

0: Balik datang mga katropa sa programang Bonsai Sunday Express Oras. 40 minutos na nagalabay ang alas 6 sa buntag. 20 minutes before 7 o'clock.
1: Bullseye!
0: Oras mga katropa, tuwid ka na ito, syempre, sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule.
1: Bullseye!
0: Aminaw sa mga katropa na ito, diya nga na problema na mga kagalaan kay Dodi na masabta ng ilang ginabati karon mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ang una ni mong himuon, katropa, ang Chris, magpa-check up.
2: Check up.
3: Magpa-check up yun ka.
0: Ang unahon ng himuon, ipaandar sa ang mikropono.
3: Para matingog siya. Para makamulog siya.
0: Pero ikaw kung medyo wala ka nakasabot sa imong ginapaminaw diya, imong gibati diya katropa, magpa-check up. Mugin ang pinaka-importante diya, una-unang buhaton mga katropa. Unya, kung doon na findings diya katropang Chris, kung halimbawa, sintomas pa lang di ay, alam mo na ang imuunin mo, mga katropa, mag-prevent kita mga suking tigpaminaw. Diba? O sa pag-imuunin na ito, prevention, ha? Likay na sa mga bawan, likay na sa mga kanabang fast food, likay na mga katropa o kanabang mga pagkaon nga puno sa mantika, mga kigalaan, mga matambok na pagkaon, o dili ka mga katropa, kanabang bisyo ni mo nga naanda ni mo, kung maunang nahimong hinungdan, ganong ipadayon pa man ni mo?
3: Undangan na, para dili, ikaw nisdan.
0: Undangin na ng imong bisyo, mga katropa. Ingon nga ka nang hinahinayan, undangin na lang yun. Okay nga naman, labi na kung giingnan kis doktor nga mo nang hinungdan sa imong sakit na.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Bulog ka katropa, Iban, ka nang giingnan kag sakit, may mga siyang aw. Di mo na tinood eh. Agong nailawas, ako yung nakabaluan eh.
0: Nagpa-doktor pa ka. Pero nagpa-doktor, Japong ka.
3: Oo.
0: Di ba?
3: Para kuan lang, kabalo lang siya nga, mo din hinungdan siya sakit sa ulo.
0: So, bawas-bawasan lang ako para gamay lang sakit sa ulo.
3: Hindi mo mabuhon, ako ang nailawas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang problema di, mga katropa, kaya ka na bang ipahulam lang na sa to ang lawas sa tong Ginoo ang lawas na to mga katropa, abusuhon na to kay ako ang maning lawas.
1: Diba?
0: So ganito gingo na to, kung doon na ay findings ang imong doktor, ilabi na kung simptomas pa lang mga igala, even doon na kay sakit yun mga katropa, magsuplemento kitag Sunthone Plus Gold. Importante ni mga katropa sa itong lawas, kaya ano man, ang kasagaran hinungdan sa atong mga balatian mga katropa kay kulang sa mga nutrients. Diba?
1: O lagi.
0: Nutrient deficient deficient kita mga katropa. Kaya nga naman, ang ginapangkaon na to, dili haom dito karon sa kinahanglan sa atong lawas ng mga nutrients mga katropa. Muna nga, nadia sa Sunthone Plus Gold mga suking tigpaminaw, ang mangustin, kamunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Kaya nga naman, diya sa mga limang anak, limang mga superfoods mga katropa, diya na ito makuha mga kaigalaan ang kadaghanan mga katropa sa mga kinahanglan ng nutrients sa itong lawas. Diya sa mangustin katropang Chris, nag-iilang queen of all fruits. Puno kada sa mga antioxidants mga katropa. Lakipan pag yun niining kamunggay mga kaigalaan na puno sa kanabang anti-inflammatory properties o makatabang sa pag-regulate sa atong blood sugar level.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanang kuan ka tropang Chris, kanang ampalaya, makatabang usab ka na sa paglimpyo o pagpanindot sa atong blood flow.
1: Bullseye!
0: Siyempre mga katropa, makatabang ka na sa paglikay usab sa diabetes.
3: Kana, kana din yung alisin, di ba? Alisin.
0: Alisin
3: sa? Mapanindot
0: sa ahos.
3: Ahos. Mapanindot na sa yung blood pressure.
0: Mm.
3: Kanang uban niya, nga high blood run ka iba. Gamay lang istorya mo. Usaka ng dugo.
0: Agoy! Delikado.
3: Kaya ang emosyon, taas kayo. Sunthone Plus Gold na mo mga katropa. Kay ang alisin na katropa, nindot nga pang-regulate sa yung blood
0: alisin.
3: Pressure.
0: So dapat angay gyud ang katropang Chris dito sa mga nag-aalarm og maintenance. Tumara na ang imong maintenance.
3: Right naman.
0: Bitaw-bitaw.
3: Correct.
0: Wala na kanang yaga-yaga lang na katropa, pero sa seryosong istorya mga katropa, kinahanglan gyud nato nga mag-action. May galay labi na kung ano na natay diagnosis, gano'n na natay high blood mga katropa. Ayaw kalimtin ang imong kwan, ayaw kalimtin ang imong maintenance mga katropa. Samtang ga-maintenance katropa ang Chris, magtumar sila og Sunthone Plus Gold. Di ba?
3: Kanang ginabuhat sa kining herbal is mudugang sa nutrients.
0: Ga-supply og nutrients, ginasuportahan niya.
3: Kaya dahi mga tsansa, nga tungod kay ubos ang imong nutrient, matawag kang nutrient deficient.
0: Bonang, kumbaga, siyempre, hinay man guni. Bala hinay, good ba sa kanunay, mga katrupa.
3: Oh.
0: At least, samtang naga, kwan ka, naga-maintenance ka katrupang Chris, imo pong gina-anam-anam nga ginapataas ang level mga igala sa mga nutrients sa imong lawasan.
3: Gani man.
0: Nga, kung asa, mo na yung usa sa mga hinungdan, ganong ikaw nagkasakit sa ingon ana, mga katrupa.
3: Kimani, hinay, pero long-term.
0: Long-term ang solusyon ni ana, mga suking tigpaminaw.
3: Di lang usa ka balatian ang kaya niyang tabangan sa iba. Kundi daghan pang ban nga hinungdan niya ng imong nutrient deficient.
0: Diba, diba, diba? Daghan nga mga kinanglan i-repair diya sa imong lawas, mga katrupa, ang pwedeng masolusyonan, mga suking tigpaminaw, kung ikaw magtumar o Santhon Plus Gold. Actually, dugay na ning Santhon Plus Gold, katrupang Chris. Loki-loki lang ta, pero daghan na ang nagpamatuod, mga katrupang, nga sila na pa... Nakusog, napaayo mga katrupa. Napay mga napaayo yun, katrupang Chris.
3: Correct, correct.
0: Ining Santhon Plus Gold, mga suging tigpaminaw. Santhon Plus Gold. Mapalit na sa mga butika yun man, Shopee o Lazada, mga katrupa. Diya dahil sa may kwan, may maasim katrupang Chris, available na diya sa may Home Health Pharmacy.
3: Oy!
0: O sa may Rodion Pharmacy, sa may maasim sa Rangani Province.
3: Mm.
0: Sa may Glan, no? Available diya sa may CJ Drug, Darrell's Pharmacy o Grodion Pharmacy, mga katropa.
3: O, diyan sa pulumulok po. Nagkalimot kayo. Masugro ba diyan sa pulumulok?
0: Damo, gatumar na.
3: Diyan sa Joena Pharmacy, Parmacia Edelin, Rema Pharmacy, Dipos or Dipos?
0: Dipos.
3: Dipos Pharmacy o Grodion Pharmacy.
0: Nang! Bullseye! Bullseye! Unang hindi ka mo magalang-alang na mga taga-pulumulok magbakal sa Santhon Plus Gold sa aton iyang mga nasambitan ng mga butika da.
1: Bullseye!
0: Para ikaw mo makaangkon, mga katropa, o manindot nga panglawas, mga katropa. Santhon Plus Gold. Sa ito, katropang Chris.
3: Ikaw lagi ang una.
0: Santhon Plus Gold. Ikaw lagi ang una.
1: Bullseye.
0: Ang gusto ko ba? Kina-prioritize.
3: Gani man.
0: Kina-prioritize.
3: Ang kwan magod. Ang drama magod, anak. Ang tao, unahon niya ang uban. Labi na breadwinner. Mong ginaya ang mekanisim.
0: Wala na niya nabantayan, mga katropa nga iyang gawin.
3: Nakalimta niya sarili. Pero sa Santhon Plus Gold, ikaw lagi ang una.
0: O nang dili ba day maayo po day nga mahimo kitang selfless kanunay. Diba? Ilabi na, mga katropa, kung kaimsog ng ginaisgutan, mga katropa.
1: Bullseye!
3: Tagaig time. Tagaig labi na kung health ang isgutan pag Santhon Plus Gold.
0: Tagaig time o tagaig budget.
3: Budget.
0: Oh. Diba?
3: Di man na siya time lang. Ang imong time will convert into budget.
0: Kanang time ni ihatag ni mo sa gagalingon ni mo ng time nga mag-rest ka. O mag-atos parmasya.
3: Pero gamay raman ng budget.
0: Gamay ra good.
3: Pila raman ang isa ka box nato.
0: Gamay kwan lang gid barato lang gid kung akong i-compare sa ubang mga kwan na mga leading nga mga
3: leading brands,
0: mga supplement katropang Chris. Unya kato ang uban mga katropa. Sige, mag-focus na lang ito sa tuwa. Kining katuwa, mga katropa, siksikliglig ni sa mga nutrients, I mean sa mga ingredients, mga katropa. Kining limang superfoods, gitunani siya pag-ayos sa pag-formulate, mga katropa, para mahatag ni ining ang saktong nutrients na kinanglan sa atong lawas, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Muna na, mga katropa, mag-adlaw-adlaw kitag tumar og Santhon Plus Gold. Sige! Oras, mga katropa, 6:48 na sa mga balita na karong buntaga sa atong programang Bullseye Sunday Express.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Adunay duwa ka mga HBI, mga katropa. Sikop sa Bybus Operation sa Maasim. Then 1.2 million nga shabu na sakmit, mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dakpan kining duwa ka mga high-value individuals kon HVI. Sa usa ka Bybus Operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa PDEA ug PNP niya sa may sitio Mangelen, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province, niato nagkalabay Mayo kon Hunyo 5. Ila ang mga dinakpan nga silang alias Ibrahim, 43 anyos, ug alias Tuno, 46 anyos, Pulos Binyo, ug residente sa Barangay Muti, gindulungan Maguindanao del Sur. Ay layo pa. Nasakmit gikan sa mga suspitsado, mga katropa, ang tulo ka medium sized nga sachet sa gituang shabu. Adunay gibanabana ang timbang nga 150 grams og kantidad nga mukabat sa 1.02 million pesos. Na-recover siya mga katropa sa operasyon. Ang Bybus money, usa ka cellphone o mga ATM cards. Ang mga suspitsado na nakaroon sa kustodiya sa PDEA samtang ginaanda mga kasong paglapas sa Sections 5 o 11 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Bullseye!
0: Uyo siguro nila ni Katropang Chris pagpamaligya lang. Na, kay taga, kung ano sila, Maguindanao, Del Sur, mga suking tigpaminaw. Nakaabot pa diya sila sa may Kamanga. Sa may sityo Mangelen, Kamanga. Maasim Sarangani Province mga katropa.
3: Normal na kanya mulang niya sila kay mamaligya. Normal nga naagi makasilip sila. Labi mo na importansya sa matagpurok ug barangay.
0: Bitaw bitaw bitaw.
3: Mailhan sila kini mga bagong tao diha bagong naong i-report sa barangay. Para kung about sa threat man sa atong security or sa illegal drugs man sila, illegal sigarilyo, mabal-an nato.
0: So dapat kita nga mga taga purok, mga taga barangay mga katropa mahimong maigmaton bitaw mga katropa. Ano bang di na ito pasagdaan na? Basta nag-agi lang na. Pagkuhan mo, maging alert na ba? Ganun na yung mga kitropa. Para makakontribute kita sa pagpaligon sa security sa atong komunidad, mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye!
0: Sa dugang pambalita, katropang Chris.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Gituuhang suspect sa pag-ambo sa PNP personnel sa Aguac, MDS, sa Sikop, sa Jensen Airport.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Sikop. Sikop sa mga otoridad sa Jensen Airport kung General Santos City International Airport ang top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur o top 9 most wanted sa level sa rayon sa karong Hunyo 6
0: gapon,
3: eh?
0: Gapon
3: gapon eh. Gapon kila ang suspitsado si Nixon Gayak Kamangon alias Nixon o Nelson nga giilang giingong matod pa mga miyembro sa D. Hassan Group
0: kung daw Daula Islamia daw
3: Daula Islamia
0: pero huwag ko kita sukad-sukad aning maong grupo katropang Chris ba
1: Bullseye!
3: Muna gibranche sila ha. Sige. Ato na nga klarohon mga katropa. Nadakpan atol sa at nadakpan siya atol sa airport security screening pinaagi sa hiniusang operasyon sa kabilisan o gubang law enforcement agencies. Gipaygayon ang pagdakop base sa warrant of arrest nag-issue ni sa Israel sa Regional Trial Court sa Sheriff Aguac alang sa kasong multiple murder, frustrated murder or robbery with the violence or intimidation of persons. Sumala sa investigasyon, nalambigit ang akusado sa pagbanga manhig batok sa mga pulis niadtong Marso 26, 2026 sa Sheriff Aguac Maguindanao del Sur nga gikamatay sa 5 ka pulis o gikasamad sa 3 pa. Malay nagkaroon ng kustodiya sa suspitsado samtang gihulata ang iyang turnover ngadto sa tukbang hukmananan na kung hukuman alang sa hustong pagproseso sa kaso.
1: Bullseye!
0: Morning, usas sa mga wanted katropang Chris daw dito sa katubitong mga nilabeng bulan lang, katubitong may gin-ambush ng mga pulis dito sa may Sharif Aguac, mga katropa, katong patrol car bitaw katropang Chris. Nag-i-ambush kung may numduman mo.
1: Bullseye!
0: Usa daw ni sa mga wanted pero ang kuan lagi muna yung kanyang gina dati pa na ako ni gina subaybayan mang good
3: Daula Islamia kanyang
0: Daula Islamia ng mga grupo kumaga kanyang Hassan group daw mga katropa. Pero siya ay mang good mahibulong taga-tropang Chris ba labi na lang diba na diripod sa may kuan diri sa Sok Sergeant naapod ko yung mga mabalitaan kanya ito nga kanabang labi na mga ilang gitarget sa gipat na namatay I mean si tawag ani rabi to gi-operasyon na nila katropang Chris nga kuan daw kanang gituhan daw nga suspitsado sa droga and then katong nisukol daw katropang Chris nga gi kuan nila gi sa toy term nimo gitag nila sabab nga gigi brand nila nga miyembro sa Daula Islamia pero sukad-sukad wa pagyud ko nakit-an mga katropang nga grupong Daula Islamia. Asa kaya na sila nagtago-tago?
1: Bullseye!
0: Ano na Bullseye! Ang uban manggod magkatropa, dali lang nga makaingon nga miyembro daw sa Daula Islamia, mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye!
0: Let's see.
1: Bullseye!
0: Let's see kung doon naman yung nag-exist ngayon ana mga katropa.
1: Bullseye!
0: Basta ako,
1: Bullseye!
0: Dili ko satisfied o dili ko kumbaga convinced nga doon na ingon ana nga grupo diri sa ato ang nasud mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ayaw pasayawa si katropang Chris.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
0: Samtang sa lain pang mga balita, mga katropa.
1: Bullseye.
0: Naluwas sa inyong puwersa, mga katropa, kung operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group ng CIDG o DNR San Roglan ang 53 ka mga native o exotic wildlife sa barangay Maribulan Alabel, Sarangani Province. Kanatong Hunyo 4, mga katropa.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sa inspeksyon sa usa ka temporaryong pasilidad o residential compound na diskubrihan, mga katropa, ang mga wildlife nga gipasulod. Gipangsulod sa kahon o kulungan nga giingong andam na para ipang-distribute, mga katropa. Lakip sa nasakmit, mga katropa, ang mga parrot, loris, pigeons, hornbills, cockatoos, cockatoos.
3: Yeah.
0: Isa cockatoos, dua cockatoos.
3: Kuan siya breed na siya sa parrot.
0: Cockatoos. Wallabies.
3: Wallabies,
0: walang kulang. Og usa ka white bellied sea eagle. Oy. Ang giklasify isip vulnerable species, mga katropa. Ingon usab sa investigasyon, mga katropa, na sumala pa walay angay nga permit. Walay tukmang permit matod pa ang paghawid sa maong mga mananap. Ilawom sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa walay 50 ka mga buhi nga wildlife. Ang anana matod pa sa kusuriya sa gobyerno, samtang ang uban napatay o guban padayon matod pa, mga katropa. Ang imbisigasyon matod pa aron nga mailhan ang mga responsable, mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Once again, mga katropa, gibawal na subanaod sa itong Wildlife Conservation, Wildlife Resources Conservation and Protection Act, mga katropa. Ayaw na magsuway ang mga igala.
3: Kabalo naman sila nga ginabawal gina. Supakon pa nila, himuan pa gid og mga pamaagi nga makapagawa sila anang mga inganang klase nga mga wildlife nga langgam o guban pa.
0: So pag inyuhaw ay
3: pangwarta lang gyapon.
0: Kadagang trabaho, kadagang kanabang negosyo nga kanabang legal, mga katropa. Unsa man mo Alas 6:57 na, mga katropa. Dugang pa sa mga balita, katropang Chris.
1: Bullseye!
3: Retiradong Marine Sergeant Orle Gotesa, buhi o luwas pa subala ni Mike Defensor.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Ikumpirma ni kani anak kalusugan, party list representative Mike Defensor nga buhi o ganaa sa maayong kahimtang ang retiradong Marine Sergeant nga si Orle Gotesa. Bisan pa sa naunang impormasyon na nga siya kuno gipatay.
1: Aboy. Bullseye! Bullseye!
3: Sa usa ka pakighinabi gibutyag ni Defensor nga makontak, dahil nga ito sa ni Yuson pero ni Palong man, makontak ka kung makomunikar. Mikontak siya ni mikontak kaniya si Gutesa halos duha ka semana na ang milabay aron nga pamatud-an nga luwas siya. Matod ni Defensor, dugay silang wala magkomunikar hangtod nga dunay nakasulti nga siya o kaniya nga namatay na kuno ang retiradong sundalo. Bisan pa nini nakontak niya si Gutesa o gagipaybalo nga na siya sa maayong kahimtang. Dugang pa ni Defensor, dili na niya ang gustong may balaan ang eksaktong lokasyon ni Gutesa alang sa usab sa kaluwasan ini. Ituhoan Defensor nga ang mga gibutyag ni Gutesa may kalabutan sa gingong korupsyon sa mga flood control projects sa gobyerno.
1: Buhi.
0: Napay kanabang usa sa mga liawi. Retro Pancris, posibleng liawi para nga mabutyag pa ang dugang pa nga mga kanabang mga revelasyon.
1: Bullseye!
0: Para nga mailhan yun, mga katropa. Dugay, no?
3: Dugay mo.
0: Dagan, gig-drama ko yun. Unsa man mo,
1: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pinakada ko di ang hagit.
0: Gaya?
3: Nganong ang mga senador nahimo ng tigpanalipo
0: na
3: sa usa ka gikahadlukang flood control
0: na
3: investigation.
0: Mao!
1: Bullseye!
3: Hindi man sila abogado sa flood control investigation tingali.
0: Dutanan lang himuon ba? Para lang nga madilatar katropang Chris. Para bang malikuliko ang kuan ang si tawag ani? Ang senaryo, mga katropa. Ang tawag ga hulat. Pag kuan mo pag pagtarong mo diha mga senador, ang tao, mga Pilipino, mga yanong tao, mga gutom.
1: Bullseye!
0: Gahulat Bullseye! Sa resulta sa inyong imbisiga, bagi niyo sila katropang Chris.
1: Bullseye!
3: Imbisiga, Pilipinsa. Mo ba na pangtanong na ito? Kung saan maging investigasyon? For defense or for offense?
0: Wala, manggod. Kaya mas mga nagapatigbabaw, manggod sa ilang politika, mga katropa.
1: Diba?
0: Diba?
1: Bullseye!
0: Okay na. Tuo mo nga servisyo ng ilang tumong diya, mga katropa, sa ilang mga ginapangbuhat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw na, eh. Ayaw na mininyo ganabang ilara, mga katropa. Ay nakamatngo na mga Pilipino, mga suging tigpaminaw. Di na tamadala-dala na karaan na kayo ng estilo ng ginapangbuhat sa mga senador karon, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Palikulikoon para magdugay mga higala. Ang taong makaabot pa ng 2028 ang ginapangbuhat ninyo.
3: Oh.
0: Siguraduhan lang ninyo, before 2028, doon na mo'y mapatubag di ang mga katropa.
1: Bullseye!
0: Kaya kung wala, kung mainisan gati itong presidente, mga katropa, bugto, good mo!
1: Bullseye! Bullseye!
3: Bugi na lang ninyo.
0: Ha? Sana na lang himuon nila katropang Chris para mapugnan. Doon ay mga gipang pakulong kuno, hay anak.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Impunto alas 7 na. 7:20 pa ito commercial, di ba? 7:20 pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, balik tayo international, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ariyo, luoy kayong mataa, mga katropa, kay patay kining usya kapito kabulan pa lang, ha? Nga Palestinian nga bata nga masuso samtang naangulo sa mga katropa ang iyang ginikanan sa usa ka insidente sa pagpamusil sa Tel Romedia Romida duol sa Hebron sa West Bank. Gila sa Palestinian Health Ministry ang biktima nga si Sam Fad Abu Haikal. Batod pa sa pamilya, mga katropa, sakay sila sa sakyanan sa diyang nakakita og mga sundalong Israeli og kalit nga nakadungog og mga buto. Usa sa mga bala miigo matod pas bata nga mo hinungdan sa iyang kamatayon samtang naangulo sab ang iyang inahan og amahan. Sa pamahayag sa Israeli military, ilang giingon nga adunay sakyanan matod pa nga paspas nga nagpadulong sa ilang pwesto maong nakapabuto matod pang usa ka sundalo. Unya, apan sa inisyal nga imbestigasyon, mga katropa, na sayran nga ang mga naangul nga sibilyan, ang mga nangaangul matod pa mga sibilyan nga walay kalabutan sa operasyon, mga katropa. Padayon karon ang imbestigasyon sa maong insidente, sa maong pagpatay sa usa ka 7 kabulan nga bata, mga katropa, nga Palestinian, gipatay sa mga Israeli forces, mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe. Bata pa lang, usani sa mga pamaagi po nila. Kaya naman, sukad-sukad nga nagsugod ng ilang gera di katropang Chris, ang gina-target manggo nila, mga facilities, mga health facilities, like ang mga ospital, din dagang mga mabdus, dagang mga bata, mga bagong gipanganak ka bata, ang ginahimo manggunaan nila, ginapugnan nila, managhan ang mga Palestinian.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto nila maghari-ari diya sa may Palestine, mga katropa. Nga originally, lugar man yun na sa mga Palestino, mga suging tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:03 sa buntag, katropang Chris.
1: Bullseye!
0: Ato na ning pasadahan, ato na ning taganog pasakalye, kumbaga, katropang Chris, ang atong main topic karong buntaga.
1: Bullseye!
0: Medyo taas-taas ning mga iskutanan, mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga inahan ato niya, mga estudyante na alam mo yung school supplies. Muna pangutanan na ito, Diaga Tropang Chris.
3: Itong last pang abritasin.
0: Hanapay ka tunga, Bilin.
3: Tunga, Bilin. Ang akong Munggol.
0: Munggol. Munggol 2, Munggol 1.
3: Munggoloid.
0: Makamiss ang panahon, mga katropang, kita grade 1 pa.
3: Makamiss ang katong imong maestra nga bagong ligo.
0: Agoy! Lahit pa na imo nga, ay.
3: Bili ba? Bagong ligo si ma'am. Kaya nagkuhan lang siya. Nagsuot na siya tarong. Nahimo siyang inspirasyon siyang estudyante.
0: Kagalang-galang.
3: O makita siyang estudyante nga maayo iyang pagsinina.
0: Aha. Uh-huh.
3: Magganahan ang mga estudyante nga magtarong sa bugsinina.
0: Oso ganin ang kanta, ganinin. Oh my God,
3: sa kining ibati ko. I love my teacher.
0: I love
3: my teacher.
0: My teacher, Max Sorban.
3: Oh my God. Amo gali. May pagbate gali siya yung teacher.
0: Pero huwag ko kaagi ang nakatropang crush ba?
3: Ako sa nakasad. Ma'am. In love ako. Kanin mo. Uy, puyan is magsurba, no?
0: Ha? Uy pa. Uy pa sa. Kaya, kung pa, Facebook pa. Paborito ni Lulo ko, ano, kauban niya si Yuyuy Bilyami.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh

0: intro lang na.
1: Pagkana lang na. Kapalo, makarelate po mo ba?
0: Kaya ito mga teacher, kanyang ito ka tropang Chris, mga guan man, mga terror man.
1: Kaya ako teacher sa una. Teacher sa una. Kanang ganahan kaya ko mga classmate nga high school.
0: Nga naman.
1: Third year high school. Bisag fourth year high school. Ang ito, naminyuan gyud sa mong classmate.
0: Amo ba? Pamilya.
1: Sa Balisil National High School.
0: Amo ba?
1: Good morning dia sa mong teacher.
0: May ito kaya ang imong classmate ang nakaminyo?
1: Dili ako.
0: Layo man ako, ako tropa Chris.
1: Sili mo.
0: Wala lang.
1: Wala dahil.
0: Basta ka itong maestro na po sa mat.
1: Maestro din sa mat. Baliktad. Ano mo na siya? Kung dili maestro, maestra ang maminyoan, maestro ang makaminyo, gisyente.
0: Hindi na ako ito magbalikan.
1: Basta ay mga nga na nga pakita po.
0: Basta na siya'y naminyoan.
1: Okay.
0: Mayroon po nga wa na adtuto sa kuha.
1: Amo gali.
0: Ang maestro ang nakaminyo. Nga maestro pag yun ako sumat.
1: Iya lah kau sanggup aja gerakan.
0: Awal apa? Awal apa sih lana minyak sih guru ambot. Ambot kau hilang ambot sila. Nana. Nagsagi lang sa aking isipan.
1: Abi mo normal kaya nakatulong pang iban. Kay siyempre pila ka oras ko na mag-uban ang maestro ang estudyante. So siyempre single ang estudyante, ang maestra, maestro single, lagi tendency niya na.
0: Oh, pagpataod mo og sidecar. Para di na mo maging single nga duwa. Picture ka pa sa mo ah. Dahil mo ang nais dyan. Kumain pa. Siya dahil nag-unay dahil katropang Chris.
1: Sir!
0: Kumusta na mo? Kumusta na mong duwa?
1: Seryoso kasi, seryoso sir.
0: Pag napod ka katropang Chris ha. Pag amping-amping mo mga teacher ka, mga batanon ba yung mga teacher ka ron katropang Chris?
1: Gani,
0: So dagan ba yung mga kuan ka na bang nakasuhan anak katropang Chris?
1: Siya yung kaso
0: na. Napod ko yung mga na ako'y teacher ka na ito katropang Chris. Lalaki po, lalaki ako po. Napalagpot sa eskwilahan ay. Napalagpot sa akin.
1: Gwapo siguro kayo ng lalaki.
0: Parang mahilig mag-gym. Nga kuan por baya to ka tropang Chris. Nang ginagalang baya namo to kay Pastor Bia to. Pero mo lang tumurag na ano lagi na lihis lagi na landas ka tropang Chris.
1: Dili man sila exempted siya nga na.
0: Mao.
1: Manang magbantay gid ko na kay kaakuhan diha.
0: Nagkuan baya to siya nag-coordinator siya sa kan kanang
1: sa kapa
0: sa mga di. Sa banda ba kanang mga major rate.
1: May mga lihim na pagtingin si sir.
0: Birada na yun mga...
1: Oy, balik eskwela na ha. So, posibleng na siya. Mahitabo mga katropa. Ampinga na to. Bantayan na to.
0: Ikaw mag-unag so good.
1: Dili kay...

0: presidente ang musubay na usab padulong sa mga pampublikong tunghaan, even sa mga private siguro. Nabay magsugod na bang private?
1: Wala ko kabalo.
0: Basta ang public, sigurado din. Morning ilang schedule mga igala. Madungog na usab na to mga katropa ang mga gas-gas nga linyas gobyerno. Hingon nila all systems go daw katropang Chris. Andam na daw ang kagamhanan nato mga katropa. Bullseye. Pero prangkahanay ta mga suging tigpaminaw. Kanus aba tinuod nga naimong andam gyud ang atong sistema. Ang atong nakita matagtuig mga katropa dili man pagpangandam sa gobyerno kundili ang gitas-on sa pasensya ug kalig-on sa dughan sa mga Pilipino nga kanabang maanad sa kung unsaray kakulang og unsay naa lang mga katropa. Muna, hangtod kanus ama nato himuong normal ang abnormal nga kahimtang sa edukasyon sa nasud mga suging tigpaminaw.
1: Muna, lisod kay na sa tubagon katropang Iban o kanus ama nato himuong normal ang abnormal kay abnormal na magyudahan ang sistema.
0: Ang sistema.
1: Sa classrooms
0: halos
1: daghan kay mga problema ang atong nga pagtuon ngadto na abot na ron sa mga estudyante nga dili nakasabot sa ilang ginabasa.
0: Nan
1: na abini mo ang issues kalendaryo karong nahimo nang gilabay lang nga kalbaryo. Pero duiga anana kita sa tunga-tunga sa transition. Din sa DepEd aron nga ibalik ang
0: So nabalik na. Balik na po sa
1: balik na po si normal.
0: Eh June man kita dati nagaano.
1: Malagi.
0: Dati di ba August, di ba? Tama ba? Ay unsa gani ang break last week kaniadto? Murag mas sayo. Tama ba?
1: Mas sayo.
0: Mas sayo. Oh. Karon gibalik sa June pumuni nga taas-taas ang bakasyon sa mga estudyante, di ba? Karong mga panahon na.
1: Tungod ni katropang Iban, kining gipamood ba ang bakasyon sa mga bata o mga teacher sa milabay mga bulan aron nga makapas sa schedule. Sumala pa, kinsa man ang misalo sa sakripisyo, kinsa gyud.
0: Kinsa gyud.
1: Siyempre, kami nga mga ginikan.
0: Una diya magkatropa, katropang Chris, kinsa? Ang atong mga magtutudlo, mga estudyante po. Nga misulod, nga walay saktong, nakapahulay ba ni sila? Mga katropa? Nya, og para sa unsa, aron likayan ang grabing kainit og kainit sa Abril og Mayo mga katropa. Pero ang baylo isabak na usab nato sila karon sa baha ating ulan man ting ululan maday karon no
1: June
0: no sa baha bagyo og ari na pod cancellation na pod sa mga klase mga katropa. Wala ni ginabantayan sa mga estudyante karon di man tanan. Pero magyaw-yaw kung di makapagawas og
1: walay sana cancellation advisory
0: ang LGU mga katropa. Di ba dati may numdumani mga katropa ang Chris panahon na to may ingunana di ba wala may mga advisory wala may Facebook good kanyan to good
1: basta na ay mga dahon saging diya pwede na
0: sige lang muto nga kuhan ka na bang na-immune ba
1: perteng gahi ah
0: direta katropa ang Chris
1: tataw kayo nga dinhi ang kakuwang sa dugay ng solusyon.
0: Kana
1: mang kalendaryo nga giusab pero ang kalidad sa mga classroom wala giatiman.
2: Bullseye.
1: Kung plad ready ang ughayag og presko pa ang mga atong classrooms bisan unsa pa ang bulan sa ting eskwela. Walay problema, di ba?
0: Correct.
1: Gilabay lang nato ang kalbaryo gikan sa tinginit padulong sa tingulan.
0: Baga, para malikayan tong grabe ka tinginit dito sa April, March, April, May, katropang Chris. Dito na punta gilabay sa kuwang sa tingbaha. Ating ulan mga katropa po nagyapay gawas ani.
1: Kasi maghatag siya ng libre nga kayak.
0: Kayak sa mga estudyante. Morning, diri na po magsulod mga katropang issue sa flood control projects.
1: Na!
0: Diba? Ilabi na dito sa kauluhan, katropang Chris.
1: Sinood.
0: Pero may ginabaha. Ang mga estudyante dito, pag abot sa eskwelahan, basa ang midyas.
1: Na.
0: No? Munang diyan na po manggawas mga katropa kung unsa kalig-on karon ang ginahimong aksyon sa itong gobyerno. Batok sa flood control projects. Tanawa, maluklasi na po. Oh, mga estudyante, ating ulan karon mga katropa.
2: Bullseye.
0: Tungod sa baha, cancel na pod ang klase.
2: Bullseye.
1: Dili layo, pwede kayo.
0: Nya,

0: how about the quality sa edukasyon nga madawat sa matag estudyante? Kung pulos lang taga-tropang Chris, cancellation of classes. Di ba?
1: Unsa ba akaandam ang ginikanan nga paiskwilahon nilang anak panahon sa ting-ulan?
0: Mao.
1: Naka-vitamins ba mga bata?
0: Naka-santon vitamin C ba sila?
1: Hatag ba sila og igo nga kapute?
0: Oh.
1: Para sa mga anak, nakapalit. Dugang na po ng budget na po na.
0: Kaputi na po, drain coat na po.
1: Pamasahe di ay.
0: Oo.
1: Dili ni mo kwintahon, pila rin ang gasolina.
0: Mao.
1: Ihatod ang mga bata samtang gaulan. Dili ba mas delikado ang mga bata nga watong iskwilahan nga gaulan?
0: Correct. Ang disgrasya, di po na ito makuan, malikayan. Ito pang Chris, di po na ito matagna. Kila pinagong dangog-dangog ang dalan, mga suking tigpaminaw, di ba?
1: Ay, good maestra, nga kini mga bata ba? Nasamot yung ginigabugo kay, sige magkadakdak ang lubot ani. Kay slide king dalan.
0: Nako mga tumba palayo lang mga katropang pero kare pagid usa sa mga issue diri katropang Chris pag-abot sa curriculum bitaw
1: kana
0: nindot sa papel kay do halos di ko masayop katropang Chris halos tuig taga tuig na ay mga kusaba no sa kuan sa dagan sa curriculum sa unod sa curriculum mga katropang unsa ba gyud pagdesisyon mo diya ba
1: ay tama din no kay teacher mo nagka katropang iba no?
0: Supposedly.
2: Bullseye!
0: Morning nga ma-feel po na ako katropang Chris kung unsa kapait ang sitwasyon karon sa mga kuan ba mga estudyante o mga kay sukat-sukat sa akong lola teacher man po to. Ako magulang babae teacher to sa Bukid karon diya sa may Tiboli. Magura po to ng anak po pero pait gyapon dito gyapon siya gusto mag gusto ganiya nga kanang eh nakita man gud niya sitwasyon dito sa Bukid katropang Chris nga nanginahanglan gitong mga bata dito og kuan ba og magtutudlo gyud like gyud ay kung kuan kay dito ang mindset daw sa mga ginikanan man gud dito ilabi na permi absent ang mga bata ngano man unsa may makuha nimo diha sa eskwela ay mas maayo pa siguro nga mutabang na lang kay trabaho sa Bukid nga bitaw pait kaayo katropang Chris mo na nga kubaga bisag lisod mabdos na siya. Mga ganito medyo naglisod siya pag kuan niya sa iyang pagmabdos katropang Chris pero kaloyan po siya ginuoyin taon nga nakapanganak siya normal. Okay, syempre. Grabe ang kuan. Ang
1: tagtag na lang.
0: Tagtag tapos ka ng sorry ka ng subidahon. Bukid man to. Stibuli.
1: Pero ganaog yapon siya gauli
0: siya. Sa every weekend. Weekend. Saka sila sa ano saka sila Monday morning. Kaya di man sila pwede magbiyahe mang Good Sunday kasi syempre di nasakop. Kumbaga, kanila na eh. Rest day na nila katropang Chris.
1: Naa sila yung hazard pay, tama?
0: Naa na yung hazard pay. O, mga katropa. Pero kung saan mo yung hazard pay kung kuan ma dayunan manoon ka mga katropa. Pero muna, kuan ba, usay, ang mga teachers nato grabe ka passionate sa ilang trabaho mga katropa. Pero ang gobyerno nato pungutan na, nakita ba na ninyo? Diba? Nakita ba na nila, mga katropa? Grabe ka passionate ito mga teachers mo ganin nga college high school pa lang gusto ko maging teacher ana kay parang daghan pug kumat ngayon man ang teacher man gud katropang Chris grabe ang kuan ana eh grabe ang ma-produce ana nga mga professionals na ay nurse na ay engineer di ba na ay broadcaster di ba
1: correct
0: na ay isa pa ba mga na ay mga doctor asa rita nagikan sa teacher na to mga suking tigpaminaw mo na nga pag-abot po sa issue sa kurikulum mga katropa-katropang Chris nindot ni sa papel pero pait sa realidad. Karong tuiga todo buhos ang pagpatuman sa matatag kurikulum gikubsan ang mga subject mag-focus matod pa sa reading math o science book giinisan na po gitanggal na po itong uban so mag-focus daw sa reading. Kaya nga naman, doon naman yung nigawas ng survey katropang Chris nga daghan ang nakasinati og poor reading comprehension. Nakapasa, mga katropa, nakaambak sa next level, nakaambak sa next grade, mga katropa, naka-move moving up, di ba? Tawag na, naka-move up mga katropa, but poor in reading comprehension mga suking tigpaminaw. So karon mag-focus na lang matod pa sa reading, sa math o science, gubikan kay Kulelat ang Pilipinas sa PISA ranking. Bullseye! Nindot manggod paminawan, katropang Chris, ang plano sa papel pero kamusta man ang realidad sa ubos?
1: Mawalag na.
0: Ang reklamo sa baga teacher, kulang ug ulahi, o kulang o kun ulahi mga katropa na nga miabot ang mga learning materials o textbooks.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yeah, gi-undergo pagyod mga katropa ang mga teacher nga sa dinali-dali nga dinali-dali o crash course nga mga seminar mga katropa.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Usaong man pagtudlo sa saktong pamaagi sa usa ka bag-ong sistema mga higala kung ang mismong nagtudlo, kumbaga, kuan pa, nangapkap pa ba? Nangapkap pa sa kangit-ngit mga katropa.
2: Bullseye!
0: Yeah. Bullseye! Game mo na usab natong murabag mga guinea pigs, mga guinea pigs o kung laboratory rats ang makabataan sa mga hilaw nga eksperimento sa edukasyon.
2: Bullseye!
0: Ha?
2: Bullseye!
0: Kung dili andam ang kagamitan o mga magtutudlo, bisan unsa pa ka garbo ang ngalan sa kurikulum, hagbong gyapon ta mga katropa, hagbong gyapon ang padulungan ni ana mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? Diba? Kay dili ni mo pwedeng tungkol kay maingon lang kang mauni siya ang kurikulum na gusto mong ipatuman, din himuan lang ni mo crash course. Timan ni tibuok tuig, nimong itudlo sa bata, tapos ingana ba ka bright ato mga teacher para crash course lang ilang kuhaon onsa.
0: Gibawasan daw ang mga subject kay Tropang Chris. So, mag-focus daw sa reading, math, ug science. Mo ba ng solusyon yun? Kay, so how about tong, wala na po tong GMRC? Wala dito na balik?
1: Good manners and right conductor.
0: Conduction.
1: Nasamot, nagawal bataas sa mga bata ni?
0: So ganina tawag sa Pilipino anang GMRC Katropang Chris. Nanay bago
1: values education.
0: Tagalog.
1: Ay. Tagalog din English, sorry.
0: Pagpapahalaga murag ana, murag murag basta kalimot na mong dugay na magud ko. Muna mga katropa, ang ibilin lang daw nila katropang Chris is reading. I mean, dili lang ibilin. Mag-focus daw sila. Tagaan nila igong pagtagad ang reading, math, o science mga katropa.
1: Yeah.
0: Sakto man gyapon eh, reading. Mag-focus sa reading. O dili lang reading. Comprehension pod. Mga ganito nga, uban nga mga teachers, di ba, mga tana. Narinig ba ninyo class? Yes, ma'am. Narinig po namin. Nabasa ba ninyo class? Yes, ma'am. Nabasa po namin. Naintindihan nyo ba? Wala, ma'am.
1: Yes, ma'am.
0: Kabalo mo ba? Sige,
1: naintindihan nyo na po.
0: Diba? Kung importante karon mga katropa nga tama ang mag-Japon eh, nga fokusan ang reading. But, mga katropa, di po na to ipadaplin po ng ubang mga subject po din tawon. Ilabi na ang physical education. Diba? Kung importante po sa mga estudyante mga katropa. Kaya nga naman, diha sa eskwelahan, mo nang chance nila mga katropa nga kanabang ma-learn lang nila tanan ang multiple intelligence bitaw nga ginatawag katropang Chris. No? Kaya nga naman, pag-abot sa balay ana, magreklamo man sa ginikanan, kapoy ko man, mag-cellpon sa ako. Diba?
1: Ano, tira diha?
0: No. So, dira na eskwelahan, bawi on. Ilabi na sa ilang physical aspects mga katropa. No? Kaya pag-abot sa balay ana, maglingkod naman na, ilabay naman lang na ilang bag. Nya abri dayo tablet ug cellphone mga katropa.
2: Commercial
0: da, commercial sa ta, commercial sa ta.
2: Sa
0: to pagbalik mga katropa, sumpayan gyapon nato na may kalabutan aning crisis sa poor reading comprehension mga katropa sa mga kabataan karon.
1: Gwapo na, gwapo na.
0: Kining mao bay na mga katropa tud ganato sa Sunthon Vitamin C. Kinanglan sa mga kabataan karong abri klase ug mga adlaw. Ang saktong panguna-una, hait nga memorya mga katropa. O ganit na, o syempre, kay ting-ula naman, saktong proteksyon. Kusog ga immune system, patubaran na o Sunthon Vitamin C karon pa lamang mga nanay o tatay. Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Available na sa mga butika ngayon man, Shopee o Lazada.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X FM.
4: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Ariston.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Salton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Salton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Salton Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na butik ka diri sa to ang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: X FM
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Kwan sir, ning kalit regidog kahanap niya kung mataon niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon perme. Magtulo na kabulan o niya. Mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Muto akong dito maragpaspas o Vision X Plus. Nahadlok manggugo kay basig madayunan ba? Kung araba may kwarta. Sus, sir, tinuod yun ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: XFM.
7: Exciting!
8: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glenn School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: kita mga katropa sa programang Bullseye Sun Express Oras. Alas 7:31 na sa buntag.
1: Bullseye!
0: Siyempre, kiringan mo ba na mga tropa atod ganito sa Sunthone Vitamin C. Motong iingon na ito katropa ang Chris Kaganiya. Kinahanglan ko ng igong proteksyon na mga anak. Kilabi na na timing na po ang apriklase sa ting ululan mga katropa. Di ba? Muna nga gikanta mga katropa sa pahulay. Ayaw kumpiyansa. Mga katropa, basig mabaguhan ng ilang anak bitaw. Dapat, kuana, kanabang protektado mga katropa ng ining vitamin C. O dili lang mong vitamin C na sa atong santon vitamin C katropang Chris. Doon ay vitamin A. Ang mga suking tigpaminaw. Na makatabang usab sa pagpahait sa kanabang matapod sa atong mga anak mga katropa. Og siyempre pagpahait usab sa ato ang kinibang huna-una. Mag-una-una mga katropa memorya sa inyong anak para mahimong andam ka na sa ilang mga quiz. Mga katropa sa ilang mga lesson. Ilang matandaan mga katropa kay para pagkabuntag dunay seat work niya o dunay quiz. At least, di ba? Doon na sila yung ikatubag niya mga katropa.
1: Bullseye!
0: At tumara na nag-Sunthone Vitamin C mga katropa. Even ka mga maginikanan kay sayo na pod magmata. Mag-andam og balon, kulang og tulog mga katropa. Kay pagkagabi, kuan pa man. Tabangan pa man ang anak sa homework mga katropa sa mga assignments, di ba? Mag-study mga katropa. So kamo po niya mga katropa ang mga ginikanan. Appeal po sa magpulao. Mag-bilar. Pero likaya na nato dapat. Okay, magsayo ba yung mata? So, mag-Sunthone Vitamin C kita para nga di ta basta-basta nga. Tapuyon mga katropa, di basta-basta nga matumba mga suking tigpamina o magkasagit. Paunsa na lang. Kinsay mag-prepare o balon diya sa mga anak ninyo. Kinsay maningkamot mga katropa para doon ay ipabalon matag-adlaw. O na protektahan atong lawas kay kapital ang atong, lawas lang ang kapital. Mga katropa, Sunthone Vitamin C, mapalit na sa mga butika yung kaman, Shopee o Lazada.
2: Dugang po ng katropa iban, di lang Sunthone Vitamin C. Kaya,
0: unsa pa?
2: Dipinsahin po di mong lawas sa isang unsang balatian. Nag-take na ka o vitamin C, mas gwapo gud i-partner po nimo ang Sunthone Plus Gold.
1: Sa
2: vitamin C, dili man na mahimo sa lawas. Kunya mo na ginagamit sa lawas para mo absorb sa mga nutrients.
0: So mauto ang ipasulod nato nga nutrients.
2: So samtang nanginahanglan ka og nutrients nga i-absorb sa imong lawas, gamit ang vitamin C kay para na nag-intake man kag vitamin C para mas nindot pagid kayo pag Sunthone Plus Gold
0: na katropa. Mauna.
2: Kay kining mga sagol sa Sunthone Plus Gold, kining lima ka buok ingredients niya giusas sa kapsula para makatabang kanimo nga ang tanang gikinahanglan nga nutrients sa lawas. Masiguro na to nga kanabang anaa sa maayong kalidad.
0: Correct.
2: O siyempre ang makabenepisyo ikaw mismo mga katropa.
0: Correct. Kamu na ha. Nadugangan pag yun katropa Chris. Napaisa.
2: Sige.
0: Morning Ultimate 3 yung ginatawag eh. Premium D3 soft gel capsule.
1: Ay ka na. Bullseye.
0: Diba? Eh parang siyempre dili lang kuan, dili lang kusog, dili lang immune system ang pakusgo na ito. Pati atong mga bones.
2: Tino na.
0: Mga katropa.
1: Bullseye.
2: Bullseye. Kaya mo mga tatay diya nga. Sakit naman ako lutahan.
0: Ay siyempre, pakalto po sa ilunggo pagkatropa ng Chris, pakalto, pakarina naman kita, mga nanay, mga tatay sa pag-atod sundo sa mga anak sa eskwelahan mga katropa. Basig nga gibati na kadiya o pagpanakit sa imong mga bukog mga katropa. Mag-premium D3 soft gel capsule ikaw ha? Mga katropa, doon ay vitamin D3. Nagkatabang mga katropa sa absorption sa calcium. Diyan sa atong mga bones, mga katropa. Atong mga ngipon po, katropa ang Chris, di ba? Ang calcium. So, muna mga katropa, sa premium D3 soft gel capsule. Napag yung Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. O siyempre, parisan pag yun. O Sunthone Vitamin C, the ultimate trio mga katropa. Tanan ka na, mapalit na sa mga butika. Egon man, ma-order sa Shopee o Lazada. Padayon ta, sa ating isgutanan karon mga katropa, may kabahin gapon, nining abri klase ugma, katropang Chris. Diri kita sa problema mga kigalaan sa edukasyon, pag-abot sa ginatawag nga reading comprehension.
2: Kana na siya ka ng dili kabalo mo sabot sa iyang gibasa?
0: Kabalo mo basa.
2: Pero dili siya kabalo masabot.
0: Dili makasabot. Di ba? Kat nakaagi nakagbasa nga na kay di masabtan.
2: daghan.
0: Daghan. Mm. Pero ang lain pa gyud mga katropa nitungtong naka sa grade 11.
2: Ah.
0: Pero halos tanan nimo nga ginabasa. Murag di gyud nimo masabtan.
2: Mm.
0: Makabasa kag word siguro per word masabtan nimo. Mm. Pero kung kuan nimo i-construct na nimo as a sentence katropang Chris, di na nimo masabtan.
2: No.
0: So may but pasabot ani oi. Kasabot ko nga ani dog. Kani, apple.
2: Mm.
0: Kani, ang it kaon.
2: Mm.
0: Pero pag dugtong-dugtong na nimo,
2: di na kasabot. Ah,
0: basta na. The dog eat the apple.
2: Mm.
0: Base ang pagsabot niya, katropang Chris, gikaon sa apple ang dog.
2: Na.
0: Nabaliktad na noon.
2: Or, the dog eat the apple. Ang iro ning kaon sa walo ka apple. Di ba?
0: Kala mo, posible po. Walay kwa na na. Walay posible ang nagatropang Chris. Posible man kayo nang ginisgutan nila. Kwa na na, mga example ba?
2: Example.
0: Basignaan di ay, di ba? Atropang Chris, wata ka balo.
2: Posible gina.
0: Kay kwan baya, kanang papasaron ng baya gyud.
2: Basig kanang uban nga, kauban na to sa buhat. Ni na bypass ni agi og grade 11 nga gipasar na lang kay di ba sa ulo.
0: Mo ba?
2: Mo na dili kabalo mo. Mo comprehend sa ilang gipang post.
0: Bitaw no mag sige rag padungog-dungog kay mura man ang makaya nila.
3: Ayoy.
0: Diba? Kay wala naman sila ima bala bitaw nga kuan wala na ima bala nga kanabang si tawag ana.
2: Mabalos.
0: Nay mabalos nga mga may kuan ba may
2: sensible.
0: May sense. No? Ana lang mang tira na lang og mga labay-labay, mga pang-insulto na lang. Mo nang timailhan ba yan mga tropa sa poor
2: comprehension.
0: Oh, poor comprehension and poor level of intelligence.
2: Actually, it's a choice katropang Ivan. It's a choice.
0: Bito, it's a choice.
2: Kaya nga naman karong panahon na dili na pwede mahimong dili ka makahibaw. Kay kumpleto na kay karon og kanang resources. Naadi ang social media. Naadi ang internet. Naadi ang mga libro.
0: AI.
2: Daghan pang uban nga pwede nimong mahimong nga magamit nga makatabang sa imong pagtuon.
0: Kung gusto nimo magtuon og foreign language katropang Chris, bisag dili na kamusulod pa sa mga eskwelahan. Sa mga galabang nagatudlo og mga language, mga foreign language katropang Chris, halimbawa, gusto mo magtuon og Arabic. Pero kani may mga madrasa lagi mga kwan di matudlo po sa AI. Pero kung gusto nimo kaning instant bitaw nga doon na kay gusto mabalaan katropang Chris ng meaning ani. Isa lang kapindot diya katropang Chris sa kwan sa internet. Bisan di pa ka mo gamit og AI na diya sa may Google. Mugawa sa mandayon niya. Gusto nimo magtuon og Korean. Asa pa ba gusto nimo matun-an nga language?
2: Kwan Lebanese.
0: Lebanese.
2: From Lebanon.
0: Lebanese. Mm.
2: Para maka-Leban ako. Leban ang
0: Leban. Leban lang. Murag kwan ma ato gyapon sa Lebanon gitropang Chris murag Arabic man siguro
2: gyapon
0: Arabic. Mo na siya ha. Unsa pang mga kwan? Espanyol.
2: Espanyol. Por qué?
0: Porque
2: senti no puedo estar.
0: Buenos días, mga amigos, mga amigas.
2: Way labot amo kaon bugas.
0: Unsa pa? Unsa pang kwan?
2: Kwan.
0: Korean.
2: Dili.
0: Ano nga sayo?
2: Japanese lang.
0: Kamsaham nida.
2: Hoy, arigato.
0: Arigato. Arigata. Lakay lobedre, arigata.
2: Ito sa ingon sa itong lalaki nga.
0: Istorya. Basta itong samuha na kami niyo doon to sa Guang, kaya ng hapon.
2: Sa ingon niya.
0: Ito nalakalimut itong istorya ito. Basta, gitagaan sa sang, nasa giregalo at sa ano, sa
2: asawa?
0: Sa asawa niya. Nga murag kuan ba ka ng special kasi syempre magkasal naman sila. O niya nalipa yung babae. Nagilutuan siya kuan ka ng gulay. Katropang Chris. Lumangkot ang nanangutan ng hapon. O siya may ibutang na to, Dri. Maayo kay gilutuan ko ni mo. Arigato. Itubag sa babae nga. Ang ibutang daw, Dri. Arigata.
2: Muli na ang joke sa arigata.
0: Arigata. Muna ibutang ka sa langka. Langka.
2: Langka.
0: Langka ang ginataan. Arigata. So layo
2: ayo na. Nagsibuga kay lahi na.
0: Pero balik ta katropang Chris sa atong isgutanan about sa poor reading comprehension. Mm. Nganong gipugos man kini nga matatag curriculum mga katropa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tungod kay hangtod karon, nagpabiling dakong kaulaw sa tibuok kalibutan ang resulta magud sa PISA. Ang Pilipinas, paboritong naa sa ilawom sa listahan kung isgutan ang reading comprehension.
1: Bullseye!
0: Dili lang kini katropa ang Chris issue sa issue nga dili makabasa ang bata. Mm. O tingin ko na to. Given na kabalutan mo basa mga katropa, ang mas pait, makabasa tuod ang estudyante sa letra. Pero dili kasabot sa ginabasa mga katropa o sa meaning ani.
1: Bullseye! Yeah? Bullseye!
0: Nagbasa sa libro pero... Buraga, nagbasa o glangyaw nga pinulungan mga katropa. Pilipino siya, ginabasa niya Pilipino, pero wapod siya kasabot mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O sabay mga word sa Filipino katropang Chris nga imong naibawaan diya.
2: Nga.
0: Katong mga lalong bito nga Filipino. Nakakapagpabagabag.
2: Hindi ko wari.
0: Hindi ko wari. Hindi lingid sa inyong isipan.
2: Ako yung nalilibog.
0: Bisaya na, ayusin mo yan. Pero ang Bisaya, actually ang Cebuano, kuha na siya, wikang Filipino pa rin yan.
2: Gani.
0: Isang dialekto yan.
2: Ang ako ginamin ato, ang mga tatay man ba, nalilibog sila.
3: Atay.
2: Sa ilang mga sa...
0: Pero dili na na siya ingon nga kanang tabu paminaon kay given na magyud na maginong word nga katropang Chris. Grabe na sa mga adult. Nararamdaman yan ng ating mga tatay doon sa kanilang mga minamahal. Minamahal.
2: Bugso ng damdamin.
0: Bugso ng damdamin.
2: Kaya sila nalilibog.
3: Atay.
0: Alam mo yung ano, alam mo yung talulot.
2: Talulot.
0: Talulot.
2: Familiar.
0: Filipino word yan ha. Ano yan? Petals.
2: Ay, tama.
0: Talulot ng rosas.
2: Correct.
0: Simoy ng hangin.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Pero, simoy ng hangin ay parang nasa kaning.
0: Ang bahu-bahu. pero maraming pira.
2: Magkano ang pira mo? Piso?
1: Bullseye!
0: Pero, anong ginisgutan lang? Kaya naman, ibisag Pilipino ang bata, mga katropa, mura bitog lang niya gyapon sa iyang kaugalingong lingwahe. Sa iyang ginabasa, katropang Chris, mo na ating ginapasabot. Kaya naman, kabalo siya mo basa, kabalo siya mo ingon, o halimbawa, mo-sulti o mo-basa o Filipino word, but dili siya makasabot kung sa meaning anak, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsa may angay basulo ni ana.
2: Correct.
0: Ang teacher ba nga napugos na lang sa pagpasa, pagpapasa mga katropa o kung pagpromote sa estudyante bisan non-reader pa, kay gikukod ang target nga kota sa DepEd mga katropa?
1: Bullseye!
0: Diba?
2: Tungod sa kota na hindi ay?
0: Kota-kota na hindi.
2: Mga kotang dako mo niya.
0: O kung ang sistema nga mas gisiguro ang mass promotion aron lang ingnon nga nindot ang record sa eskwelahan para sa papel.
1: Na.
0: Bitaw no? Papasaron ang bata sa ingon aning eskwelahan para ingnon nga diri nga eskwelahan katropang Chris nindot.
2: Nindot eskwelahan eh.
0: Quality education na diri kay pasado man tanan.
2: Oh, walay bagsak diri part.
0: Oh.
2: So, ang among incentive diya, i-release na na.
0: Muna nga mga kaingunta nga kinigyod ang tinuod nga trahedya sa atong nasud.
2: Na.
0: Nagproduce ta og mga batan-on nga adunay diploma apan walay saktong kaalam og critical nga panghunauna mga katropa.
1: Bullseye!
2: Ay, pag-isimo na tag-robot, ano eh? Oh. Nga na malanggali.
0: Na, dugangan pag yun, kinagsalig na lang sa AI mga katropa.
2: Na, dili pwede magsalig ang walay kaalam.
0: Oo.
2: Kay pwede nga ang iyahang gi-search dili mao.
0: Mao.
2: Kay iya mang balanse yun. Tama ba ning gisulti ani?
0: Mao.
2: Ang decision maker ang user. Dili kay musalig dalang ka sa AI nga nag-provide sa imong information, lahi na ning pagsulti.
0: Kung dili na nimo ingnan si AI og alibaw, gawan mo ito ng balancing pananaw. Dugay pa.
2: Dugay pa.
0: Mga alas, hasta alas 2 siguro. Banata, banata.
3: Atay.
0: Mag-dismiss sa meeting duwa rin. Muna, kwan good, kinsa bagay pangutan ang basulon ani kitro pa. Para sa imo, kinsa dapat basulon ani. Nagyo dapat basulon
2: na,
0: ani.
2: Na, na. Siyempre, kinsa mandahi ang atong DepEd Secretary.
0: Bitaw, no?
2: Kay ana man, ang trabaho sa Department of Education Secretary, iyang i-monitor kung unsa ang dagan, unsa ang plano sa atong nasod, kabahin sa edukasyon,
0: correct,
2: sa atong mga katawhan.
0: Correct.
2: Unya, kung walay klarong plano, sige lang og pangitag pumagi unsaon maka download og pundo para sa mga proyekto nga magamit sa pagpangurakot sa mga kongresista og mga senador nga mga dagkong ambot na lang. Ambot na lang gingo na wala ko ning dai
0: sige pulong. Bitaw no mo nang estilo sa ano sa gobyerno Katro Pangkis nga
2: diha gyapon mosulod
0: kunuhay dagan silag proyekto nga ginapatuman para sa welfare sa mga kabataan, sa mga magtutudlo. Pero ang pangutana, epektibo ba na?
2: Na.
0: Mao ba na ang solusyon, malungtarong solusyon sa dugay ng problema sa sektor sa edukasyon, Katro Pangkis? O kung kana solusyon lamang, mga katropa, sa inyong nagkalalom nga bulsa diya? Di ba?
2: Correct.
0: Magsigighimog proyekto para kang kinsa, para sa inyo ha. Dili na para sa katawhan, mga katropa, sa dinuod lang.
2: Napay ginabuhat, oh. Kanang uban diha. Ang korupsyon magsugod sa pinakadako. Wala ko kabalog, kinsa pinakadako sa taas. Pangayoon ang pundo. Nag-promise ko, iskwilahan na rin ba, senator? Kasi pwede ko nimo downloadan na rin pundo para sa akong iskwilahan nga akong isaad sa katawhan. Walang problema yan. Magda-download tayo, mabibigyan natin ng fund yan. So, tagaan. So, nanay korupsyon sa taas. Pag-abot kay mayor, nanapoy korupsyon.
0: Nanapod.
2: Okay. Nanay, 20%.
0: Sa maigo lang, ha?
2: Wala ko na yung jensan, ha?
1: Bullseye!
2: Kinisya, istorya lang ni, ha? Pero posible may tabo.
0: Sa maigo lang.
2: Nangayon nag 20%. Yan, siyempre lang, dito mo kwarta itong sa, katong nasa ubos. Si Ma'am Diay.
0: Si Ma'am.
2: Pag
0: principal.
2: Ang recipient Diay, ang end user din mo tagaan. Apil sila dawat kay nga naman. Ma'am, nabay kulang diri gamay ma'am ha, pero ikaw lay bahala ani ka diskarte ma'am. Kay anyway, pasok man is kuha.
0: No. Pasok sa
2: kuha.
0: Sa kuha.
2: Kuha. Kuwatan daw.
0: Nga unsa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Murag na ako yung nabasa dito sa... Ikaan ako na unya, di pa na ako ni ma-verify. Murag na ito issue po dito sa may pulumulok po di. Sige lang, unya na lang. Ugma na lang na.
1: Bullseye!
0: Ato nang tunan sa pag-ayo bago ipagawas mga katropa.
1: Bullseye!
0: Pero, ito, about to sa issue sa reading comprehension mga katropa, katropang Chris ha. Kung dili nato ni seryosohon ug ayuhon ang pundasyon sa pagbasa o pagsabot sa mga bata Katro Pangkris, bisan pila pa ka tuig nga magbalik-balik ang klase, magpabilin gyapon tangkulelat mga katropa. Kani ining imong issue Katro Pangkris sa mga teacher naghihimo dang all in one. Imo ana.
2: Kani.
0: Imong tii mo nang tirahon.
2: Ang direktiba sa DepEd ni Katropang Ivan, palong-palo mo gano'n siya.
0: Aga, palong-palong pala yan.
2: Ba? O niya, lisod kayo.
0: Sige lang. Ako na lang magtira na kay ato lang isgutan. May kuan man daw, may direktiba daw Katropa ang DepEd. Nga kuwao na ang mga administrative duties o kung mga, actually dugay na eh. Kani mga buluhaton bitaw nga walay kalabutan sa pagtudlo gikan sa mga teacher aron nga makatutok sila sa klase mga Katropang. Dapat dugay na ni actually. O sa kadako nga, kuan ba, drawing. Drawing. Lahi ang istorya sa realidad sa mga probinsya o pampublikong mga tulungaan, mga katropa.
2: Okay.
0: Tungod kay, kulang ang mga pondo para pag-hire o mga utility personnel o administrative assistants. Ang teacher sa Gyapon ang nagpabiling tagabuhat sa tanan, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Pinoon mong gina?
0: Ang atong teacher, Katropang Chris karon, gawa sa pag-imog lesson plan. Kapoy ba mag-imog lesson plan?
2: Ay, sing kapoy. Perting kapuya. Nga, mapulaw ka. Nga, ang imong lesson plan kay last year. Imo nang giplano kay ginatunod naman nimo.
0: Oh.
2: Yan nang ilis kalit kalit karon og
0: curriculum na pod.
2: Na. Patay na pod ka.
0: Mao.
2: Nya. Nya mayo man si principal. Tarungan yung lisuplan ha kay natay kwadraman ay kuta.
0: Mm.
2: No de.
0: Kuta mo na mo na lang mo nang lisod dre nga mo nang imuhang imong goal dili ka tong
2: quality education. Mm.
0: Itong panahon na mo katropang Chris bisag katong nag kuan pa ko nag say tawagan nag nag-practice teaching ko.
2: Mm.
0: Ginakuan gyud na kanang sa imuha sa bilang teacher mag kuan pod ba mag depende pod na ang assessment sa imuha kung taas or lain po daw kung puros taas pulos daw taas ang si tawag ani a score sa mga bata ang mga grado sa bata lain pod nga mubo kaayo.
2: Okay. So tama-tama lang katong naras
0: to. Oh. Ka para matawag ka nga effective og efficient nga teacher.
2: Yun.
0: Kay evaluate pud ka anak katong pang Chris.
2: Oo.
0: No. Oh. Dira siya pag check nimo sa ilang mga score dili lang sila ang imong gina-evaluate pati ang imong sarili gina-evaluate po na nimo kung unsa ka effective og efficient nga teacher. Kaya nga naman, kung suprahan na po sila kataas, tanan-tanan kitropang Chris, but pasabot,
2: kopyahan ay.
0: Murag, sayon ra kaayo, sa ba?
2: Ang imong method sa imong pagtudlo sila. O, ang imong questions,
0: pwedeng
2: dali para sila.
0: Dili siya higher order thinking skills. Mga ginatawag na HATS, ng mga questions.
2: Mm.
0: Dapat ang mga questions mong gudya sa imong lesson plan kitropang Chris nga gigi-andam. Mga
2: paukay sa una-una.
0: Oo. Dili ka dapat mangutana og kanang answerable by yes or no.
2: Correct,
0: dapat
2: correct.
0: Ang ipangutana doon nimo sa mga bata do ka tropang Chris kanang makauna-una sila. How or why? Ana daw ang ipangutana nimo diya. Dili ka bagwan nga ano sa Tagalog ang ganda, sa tingin mo kaya mo bang sagutan ito?
2: Oo,
0: tubag,
2: oo hindi.
0: Oo, hindi. Hindi.
2: Hindi. Saray ka.
1: Bullseye!
2: Bullseye! Anong magdugay mo man tadiya sa hindi nga?
0: Mao
2: mo ginang answer diya. Ma'am, saray ka ma'am.
0: Oo, gani. Pero kabalo ka katropang Chris, ang teacher karon gawas sa paghimo og lesson plan, siya pa ang clerk. Kuya, ano? Siya pa ang clerk.
2: Oh, class, kinsa nakabayad na sa exam.
1: Bullseye!
0: Siya pa ang encoder.
2: Agoy. Asto yung resibo ka, kaya ako na i-encode rin ako, nakabayan na ka.
0: Bitaw, imbisad kang kwan, ang pag-encode sa mga records sa iyong computer, siya ang taga-gupit o dekorasyon sa Brigada Eskwela.
2: Oy, mahal, palihog kong isangit tada sa taas, okay, maradili din makaya ang kwan, ang dekorasyon. Pangit, kita ng mahal.
0: Ugusahay. Siya pa ang taga-abono sa mga kulang nga gamit sa classroom ning pinaka-worst.
1: Bullseye!
2: Bullseye! May mohan eh, kita may teacher, kita gibunod ani. Takilid pa rin daw, takilid!
0: Mo. Wala na, hindi na naman kuhaan kito pang Chris. Kaya siyempre, passionate man ang teacher.
2: Wag kita may mohan na katropang iba.
0: Actually, kabalo ka katropang Chris, dagan ang nakuhaan ko. Dagan nga mga let passer ang akong kailang hangtod karon. Lahi ang karir.
2: Napo ko nakailang pasado siya sa let. Pero na siya sa kaning karon.
0: Kaning.
2: Nagapangus ko sa gisda.
0: Mao ba?
2: Tungod kay wala lagi opportunity.
0: Ang kuan ba? Ang item?
2: Wala yung item.
0: Giyatag
2: wala pa siya mga padrino po.
0: Giyatag mo sa ano sa pag-umangko ni kuan ni SDS.
2: Ay, mo ba?
0: Giyatag mo sa pariente ni principal.
2: Dili pwede sa tao ni kuan ni congressman?
0: Pwede po.
2: Pag-umangko ni kagawad?
0: Pwede. Basta kuan lagi ganang
2: minus-minus katong asawa ni kapitan.
0: Nga dugay na nga kuan nga nga nag-kwan sa ranking wag gyud nakasulod.
2: Wala kasulod. So karon
0: gipasulod. So gigamit nila ang ilang gahom. Pagiging kapitan. Partner man ta kay dire ka man sa akong jurisdiction.
2: Oh, di ba?
0: Ako kapitan dire sa barangay ngani. pabor lang ba? Pabor lang.
2: Pero interesa. Lagi mga worthy, mga deserving na mga teachers nga wala pa sila ay mga item. Na hangtod karon nagaguan taloy kayo.
0: Mo na nga let passer ang uban gilet let it go na lang nila ang pagiging
2: let
0: teacher.
2: It go. Let it go.
0: Ay nako. Pero mo na, katropang Chris, ha. Unsa man pagtudlo o adunay kalidad sa usa ka kanang magtudlo nga nagbilar? Kuan ba stress? Nagpuyat ba? Gikapoy sa mga papeles o stress sa mga bulaton nga wala man kaayo kalabutan sa pagpa-bright sa bata.
2: Mm.
0: Ginapatay nato mga

Balita Dinhisa Bullseye Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil Tinulto Masim Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: Mayong anlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaahwag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol mga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting!
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Pusimilisang at taga-bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Mish, nakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus